0: Tulong tayo, pati yung mga viewers natin.
1: Sige, sige. Sigurado pa po, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
0: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: True FM.
1: True FM, ganap ng 2 minutes after 8 o'clock in the morning. Nasa linya na ngayon ang spokesperson po ng tanggapan ng Vice Presidente labas ng impeachment court. Ha, iba ho ito. Pag ho, pinag-uusapan natin mismo yung VP office and yung pong mga issue na anuman po ang mga ipinupukol sa kanya o anuman pong dapat nila pong sagutin, siya po ang tagapagsalita, si Attorney Paulo Panelo. Attorney, good morning po.
2: Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha.
1: Okay, Chacha, go.
2: Sumusubaybay sa programa niyo.
1: Salamat.
2: Clarify ko lang, sir, pala. Tagapagsalita po ako ni VP Sara, hindi po ng Office of the Vice President.
1: Mm-hmm. Paano mo natin maihiwalay yung
3: paano yung OVP? Po ba yun?
2: Kasi, iba po yung OVP. Sa kasulo po yan po, wala pong tagapagsalita yun.
1: Okay.
2: Pero ako naman po, tagapagsalita ni VP Sara. Tapos, kung merong katanungan naman tungkol sa OVP, kung nakikipag-ugnayan naman ako sa kanila, paminsan, nasasagot ko naman. Pero not all the time.
1: Thank you. Thank you for clarifying that. So, siya po ay nakapagsalita ni VP Sara Duterte. Yun. Okay. Go ahead.
2: Opo.
3: Yes po. Attorney Paulo, si Chacha po ito. Diretso na tayo agad dito sa panibagong issue po, no, na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Lumantad po itong dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso Jr. Ang claim po niya ay tumanggap nga daw po ng higit 2 billion pesos na cash deliveries na sinasabi niya 20 times higit daw po niya ginawa. Attorney, dun po sa affidavit, nabasa niyo na po ba ito? Itong affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr.?
2: Hindi pa actually, kahit si VP Sara, hindi niya pa nakikita yung affidavit. At sabi niya nga dun sa statement na linabas niya noong Sabado na hinihintay ng kanyang legal team itong affidavit para isa-isang mabasag kung anumang detalye ang ibigay nitong si Mr. Gracioso, kasi wala pong katotohanan yung paratang niya na tumanggap si VP Sara ng bilyong-bilyong pera mula sa kanya or mula kay former Speaker Lord Alan Velasco.
3: Oo, doon po sa mga naunang pahayag ng NBI, alin po dito ang dinedenay ng kampo po ni VP Sara, yung hindi po siya kilala at hindi rin tumanggap? Tama po, Attorney?
2: Tama po. At ako, kung natatandaan nyo, ako po yung humawak nung kaso laban kay Ramil Madriaga. So sa akin, hindi ko pa siya nakakausap si VP Sara nung mga panahon na yon, nung lumabas yung balita, nung nakita ko na sinabi ni Gracioso na sa kaka-deliver niya kay VP Sara, nakilala niya itong si Ramil Madriaga. Automatico, alam ko na yung bogus ito. Kabalbalan tong kwentong ito, paninirang puri lang to laban kay VP Sara.
3: Noong una po kasi, hindi po ba may lumabas din na bagman din daw ni VP Sara, kung matatandaan natin, si Ramil Madriaga po yan. And then ngayon, here's another one, si Gracioso. Attorney, kayo po mismo sa kampo ni VP Sara, meron po kayong mga ebidensya na hawak na itong mga lumulutang po ngayon na sinasabing bagman daw niya, talagang hindi po niya kilala at wala pong kaugnayan ang bisa dito.
2: Yung kay Ramil Madriaga, nakadalawang perjury complaint filing na kami dyan. Madami po kaming ebidensyang linabas, parang a total of 1,000 pages po yung combined na evidence and testimonies na ginamit namin para kasuhan itong si Ramil Madriaga. Tapos itong si Gracioso naman, as soon as naglabas siya ng mga detalye ng mga paratang niya, isa-isayin po yan ang legal team ni VP Sara. Ang problema kasi dito sa mga nag-aakusa kay VP Sara, katulad nitong si Madriaga at saka si Gracioso, ang una niyan, maglalabas sila ng general statement na walang mga petsa, walang specific na petsa, walang mga lugar. Sinay mo lang in general. Pero pagka ihain na yan kung sa NBI man or sa korte, pag lumabas na yung mga detalye, mas madali pong mapapatunayan na hindi ito. Pero I assure you po na sa pag-uusap namin ni VP Sara, talagang hindi niya po ito kilala itong si Gracioso, hindi po siya tumanggap ng kahit anong pera mula dito or kay former Speaker Velasco. At Yun, so far, lahat po ng lumalabas na balita na paratang laban si VP Sara mula dito kay Gracioso, hindi po totoo.
3: May binabanggit naman po, in all fairness to NBI, nung nilabas po nila po itong statement daw ni Gracioso, ang sinasabi nila, vina-validate pa rin daw po nila yung ilang mga detalye na nabanggit nga po nitong dismissed policeman. Though, meron din silang sinabi na nag-polygraph examination daw po itong si Gracioso and may claim na parang 99% accurate daw po yung naging polygraph test. Ano pong tugon nyo doon?
2: Well, di natin alam kung anong tinesting doon sa polygraph test na yun. Kasi kung sinama doon yung kay Ramil Madriaga, eh definitely, magka 99% truthfulness yung mga sagot ni Gracioso doon. Kasi doon sa dalawang perjury complaint namin, talagang napatunayan namin na hindi naman kilala ito ni VP Sara, hindi nagtrabaho para sa kanya, walang access sa kanya. Naging campaign supporter lang during the 2022 election. Pero yung ibang paratang niya, hindi totoo dahil wala silang kahit anumang relationship or connection. So, kung sinasabi ngayon ni Gracioso na dahil sa pag-deliver niya kay VP Sara, nakilala niya kay Ramil Madriaga, sigurado po kami na maligtas.

0: si Congressman Polong Duterte, sinama niya dyan sa mga akusasyon niya. So, hindi natin masabi. Tapos may nakita pa akong picture na picture daw ni Gracioso kasama ng mga kasama niyang nag-deliver noong 2021. Pero kung mapapansin mo, wala silang mga mask. Tapos walang social distancing. Eh, nung mga panahon po na yon, eh, strictly implemented po yun sa Davao. So, doon pa lang, parang nawawala na ng credibility itong si Gracioso, para sa akin, at least.
1: Oh, Attorney, nabanggit niyo at 18 Marines kanina. Anong kinaibahan para po sa inyo nung paglanta ng 18 Marines dito po sa sinasabing bagman naman daw ni VP Sara?
0: Well, yung 18 Marines kasi 18 sila. So mahirap pong if they corroborate each other, mas malakas po 'yon than a single witness. So si Gracioso sa ngayon, nag-iisa lang siya. Diba? So mahirap paniwalaan kasi kung wala siyang independent evidence maliban sa salita niya, maliban sa mga picture na wala naman talagang napapatunayan, eh mahirap siyang paniwalaan. So kaya din kami nag-aantay ng affidavit para magkaalaman na, para mabasag namin isa-isa yung sasabihin niya doon, kasi sigurado kami na hindi totoo yung sinasabi niya. Siguradong magkakamali siya dahil puro invento lang yung sinasabi niya.
1: Oo. Attorney Pao, may ugnayan na po ba kayo sa NBI at kung sakali po ba na ipapatawag si VP Sara Duterte, pupunta po ba siya dito po sa patawag kung sakali man ni NBI Director Melvin Matibag ukol po sa issue na ito?
0: Siguro, abangan na lang po natin kung anong mangyayari. Kung sino po ang legal team na hawak nito, may proseso naman po yan eh. So, kung ipapasampina, edi haharapin ng mga abogado. Pero at this point kasi kahit kopya, wala pa kami. Actually, nung linabas yan report na yan last Friday, pinapakomento kami, humihingi kami ng kopya. Ayaw naman kami bigyan ng kopya kahit ng media. So, mag-aantay na lang po kami ng official copy mula sa NBI.
1: Oo, bakit daw po kayo ayaw bigyan?
0: Kasi binigyan daw sila in confidence, kaya hindi daw nila maibibigay sa amin. Yun ang sabi nila sa amin, kaya hindi binigay yung kopya.
1: Ano daw po yung binigay sa kanila? So bawal daw po makita nung inaakusahan? Kanino po galing yun?
0: Eh, kumbaga ang sabi nila is binigay daw yung kopya ng sinumpaang salaysay in confidence. So siguro may kondisyon na hindi pwedeng ibigay sa iba, kaya hindi, kahit pinapakomento kami, ayaw ibigay sa amin yung kopya.
1: But Attorney, legally speaking, help us understand, pwede po ba yon na kunwari may nag-akusa, eto kay VP Sara, hihingi kayo ng kopya, asan yung affidavit, tapos hindi kayo binibigyan, pwede po ba yon na hindi nila kayo mabibigyan ng kopya ng statement nung nag-aakusa?
0: Well, definitely hindi fair yun. Diba? Hindi makatarungan yun. Lalo na kung maglalabas ko kanyari ng report tungkol dun sa mga akusasyon, tapos ang pinapakomento sa amin, isang sentence lang. Yun ang naging hinaing namin, kumbaga, nung Friday na lumabas yung report. Totoo naman, nahingin kami ng komento, pero yung detalye, hindi naman kami binigyan. Pero kahit naman hindi kami bigyan ng detalye, diba? Malinaw naman sa kampo ni VP Sara na hindi totoo ito, kaya nakapaglabas na nga ng statement. Pero para may bigat yung denial ni VP Sara, diba? Antayin namin yung mga detalye para magpakita namin sa tao na talagang nagsisinungaling ito. Kaya may sinabi siyang date. I'm sure magkakamali yan. Kasi siyempre, dahil nga wala siyang lisa kilala ni VP Sara, hindi naman talaga siya nag-deliver kay VP Sara. Pag nagbigay siya ng mga petsa na, kunyari, sabi niya nag-deliver siya, wala naman pala si Sara doon. Or pumunta siya sa isang lugar na wala naman si VP Sara doon. Eh, mapapakita po namin yan. Kaya nag-aantay po kami ng copy nitong affidavit para sundun sa detalye.
2: Attorney, nakipag-ugnayan na po ba kayo o ang dating speaker sa inyo, si Lord Alan Velasco, tungkol sa isyong ito?
0: Hindi pa po. Wala. As far as I know, wala pa pong ugnayan with former Speaker Velasco.
2: Hindi pa po nag

0: Tumawag nakipag in touch si former speaker kay VP Sara.
1: Hindi ko lang po alam ang sagot diyan.
0: Okay.
1: Manong Ted.
0: Opo. Sige.
1: Pero ang pinaka-komento ni VP Sara is nga, itong administrasyon to talagang hell-bent on removing her, gipitin siya from the picture in 2028 and from her current position. Kaya gagawin talaga nilang lahat, maliban pa dito sa impeachment, maliban pa dito sa grade threat, na ma-eliminate siya. So, yun ang tingin ni VP Sara dito sa mga hakbang na ito.
0: Okay, sige po. Meron daw yatang press briefing mamayang NBI. Di ho lang namin alam no, kung isa ba ito sa mga mababanggit sa press briefing nila. Pero ngayon pa lang po, sir, ano ang legal na gagawin po ninyo sa mga panahong ito? Bagamat kaninyo, wala pa kayong hawak sa sinasabing sinumpaang salaysay nitong krasyosong ito. Ngayon po, ano po ang inyong kaisipan dito? Usaping legal. Go ahead, sir.
1: Ang napag-usapan namin ni VP Sara ay pagka nakakuha na kami ng kopya ng sinumpaang salaysay, aaralin ng legal team kung anong pwedeng ikaso dito kay Mr. Gracioso at kung malaman namin kung sino yung mga taong nasa likod niya.
0: Opo. O sige, sumuli kami makikipag-ugnayan po, attorney, para makuha ng inyong panig at kami po ay nagagalak na may panahon kayo this morning sa aming programa para po naman sa panig nga po ng Vice Presidente dito po sa panibagong isyong ito na ipinupukulo po kay Vice President Duterte. Salamat po, sir.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Apo, thank you. Attorney Paulo
2: Panelo
0: po. Ang tagapagsalita po ng Vice Presidente. Ang usually po kasi no, kagaya nga ng mga una nung lumantad yung mga maleta boys na iyan, nagtanong sa akin, naalala ko si Direk Grace. Ah, totoo ba 'yun, Manong? Ay, sabi ko, alam mo, sa mga ganyang usapin, in case of doubt, do not believe agad-agad. Eh bakit ikaho ninyo? Una, ang affidavit po ng mga gantong uri ng mga salaysay kwento, dalawa-singko na naman, lumalabas ngayon, ha? Bakit? Yung pong maleta boys, ilan na ang umatras? Ilan na ang bumawi sa kanilang salaysay? Hindi ba meron na po? Ilan na?
2: Oo,
0: tatlo, apat, lima?
2: Ilan na lang ba natitira? Apat.
0: Si Gutesa. Umatras na rin, binago na rin yung kanyang kwento. Ito si Gutesa, ang unang lumantad dyan.
3: Basura!
0: Di po ba? And in this case po naman, ngayon, eto po, at meron pong pulis na tinanggal umano sa serbisyo pala ito, September 15 lang,
2: yes,
0: ngayong
2: yes.
0: Taon. Dismissed from police service September 11. Pero yung order of dismissal daw po ay may petsa September 15 for grave misconduct. Hindi sa kung ano maman po, ano, mga kapatid. Kasi nga, napakadali din naman na mag-aakusa, magbibibintang, lalo pa po itong gantong usapin ng mga delivery ng pera. Pero at the end of the day, yung pong pagpapatunay dito eh, di ba? Yung po yung punto eh, yung paano mo patutunayan, parang sa Maleta Boys din, ganun din po ang kwento rito, ha? Balansehin lang natin. Yung kwento din po nila ng mga naghatid kung kani-kanino, yun din po yun eh. Yung pong ebidensya at yung pong sinasabi po na kaakibat na mga ilang pang maaaring magpatotoo sa ikinekwento at kung gaano katibay ito at kung gaano paninindigan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi ba? Yun po yun eh, hanggat sa umabot na nga kung sakasakali sa kasuhan, even sa ombudsman nga eh. Hindi ba nagkaroon nga ng kontrobersya dahil daw po sa ombudsman may allegasyon na pinipilit sila na panindigan yung kanilang statement. Eh sabi nila, hindi, nagbabago na sila ng kwento. Ito po yung mahirap dito eh. Kaya din po mainam na atin pong nakuha ang panig ng Vice Presidente. At mamaya po, tignan natin kung ito ay magiging bahagi ng press conference ng NBI para malaman lang kung totoong sila ngay mag-iimbestiga dito, maliban doon sa kwento, ano pa po ang hawak nito si Gracioso na sinasabing mga ebidensya. Yung mga picture-picture din, girl, sa mga panahong ito, mahirap din pong agad-agad na maniniwala. Para lang po maibalansin natin ang equation dito po sa usapin ng Maleta Boys. Alright? At maging ito pong itong isyong ito ni Gracioso. Pero ibang usapin yung sa flood control scandal na pending ngayon na affidavit, ha? Affidavit personal na naghatid ng pera for future plans. Aaron, tandaan mo yan, ha? Nalala mo? Oo, diba? Yung humarap sa Senado, nag-execute ng affidavit, ginawang state witness ngayon, hindi nagbabago sa kwento, naghatid sila ng pera sa ganito pong mga lugar, sa ganitong mga basement ng hotel, sa ganito mga opisina, at magkano tinanggap nitong mga to.
2: Oo. Hindi nagbago yun?
0: Yun po ay affidavit at meron pa hong mga kaakibat na mga dokumento tungkol doon sa pag-allocate ng budget ng DPWH, yung leadership fund na iyan, yung paghahatid kay dating secretary, kay dating USEC, etc., etc., pati doon sa mga may future plans. Okay? Klaro po yun, mga kapatid. Yun, ibang usapan yun. Kasi yun ngayon ang basis din ng kaso na hinihintay po namin kung kailan po itutuloy ang mga kaso nitong mga lumipat na sa alam nyo na ibig ko sabihin.
2: Okay. Naku, parang may iritasyon ka sa lalamunan. Ayun, no?
0: Lalamunang may iritasyon. Sandali lang, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much, Camusil. Itong ating pampaayo sa ating lalamunan na nangangati-ngati. Salamat na marami, Camusil. Tatlong spray lang yan sa bawat araw, ha? Alright, samantala mga kapatid, oras ngayon 8:22. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Meron tayong mamaya. Hindi ko lang alam kung habang tayo panandalian lamang na nagmasid-masid sa unsaan-saan itong mga nag-aaraw. Napag-usapan nyo ba ni Ma'am Maricel yung naging botohan para is doon sa pagbabago ng
2: voting threshold?
0: Voting threshold.
2: Oo.
0: Yung pagbabago ng kanilang kwentada.
2: Para
0: sa conviction ng nasasakdal sa impeachment.
2: Alam mo, ayaw
0: nga nila
2: eh.
0: No, sa kasong ito ni VP Sara, ha? Hindi kasi, sabi nga doon sa desisyon po ng presiding officer, ito ay para lamang dito sa kasalukuyang impeachment court.
2: Yes, napag-usapan namin. Oh. Ayaw nga itawagin ang mga senador natin na pagbabago yung naganap. Plinaro lang daw nila. Oh. Wala naman silang ibinaba. It's still 2/3 doon lang sa mga present members sa come voting day. Isa pang malabo ngayon na pinag-uusap-usapan pa rin ng mga legal luminaries is, yun bang sinasabi na pagbabago, kung may pagbabago mang ginawa, sa mismong verdict day, kung ilan yung nandun na senador, yun daw ang bibilangin. So kunwari, biglang umapear si Senator Bato, kasama siya sa bilang. Iba naman ang interpretation ng ibang mga legal experts. Ang sinasabi ng ibang legal experts, hindi. Kasi hindi nga daw nakapag-oath. May mga ganun-ganun. Pero
0: yung oath na yun is very, very, I think it's so elementary, no? Pumunta ka doon, sabihin mo, Mr. Chairman, can I take my oath?
2: Ngayon na, nung araw na yun.
0: It's basic, no? Madaling ma-resolve ba yung yung oath na yon.
2: Tama. Ang pagkakaintindi ko dito sa ginawa ng Senado, kung ilan sa verdict day, kahit sino pang umapir dyan, biglang umuwi si Senator Loren Legarda kasama sa bilang. Biglang payagan ng korte sina Marcoleta at Estrada na bumoto kasama sila sa bilang. Si Bato umapir kasama rin sa bilang.
0: Yes.
2: Kung ilan sa mismong araw ng botohan,
0: mismo.
2: Yun ang bibilangin.
0: Mismo.
2: Tama.
0: Mismo.
2: Eh, inaantay nga nila ang comment mo dyan. Eh, kaya lang nagmasid ka pa sa mga lugar. Ano bang flood control project ang tinignan mo?
0: Gano'n ba ka-importante ang komento natin dito sa bagay na ito? Ang akin lang, mamaya, pag-usapan nga natin kasi may something.
2: May something? Lagi na lang may something. Oh, ano yung something?
0: Makinig kayo, mamaya po lamang yan. Meron lamang tayong importante mga mensahe. Uunahin ko lang ito kasi may something din. Mga kapatid, ano po, sa amin lang po na pag-uusapan itong mga affidavit, mga whistleblower na ito, no? Yung pong kaso ng mga missing sa Bungeros. Alright? May whistleblower dyan, si Patidongan. So far naman, wala pa hong pagbabago sa kanyang kwento at siya rin pa rin po ay testigo. As a matter of fact, sa kanya nga nang galing, doon daw po nga itinatapon sa lawa ng Taal yung mga biktima ng itong mga salvaging na ito at murder ng mga sabungero ho na sinasabi umano na nakakabangga ng operators ng mga sabungan na ito. Ito lang po. Ang tanong po natin, very basic eh. Kasi iisa na lang so far ang sumisipot sa mga hearing sa dinami-dami po ng missing sabungeros na ito. Sa ating pong file, mga kapatid, ha, sa kwentada po na ginawa natin dito, 34 itong mga missing sabungeros. Ngayon, sa dinami-dami po ng mga dati nga po ay nagpo-protesta, nagpunta ng Senado, nagpunta ng DOJ. Iisa na lang ngayon ang kamag-anak na sumisipot sa hearing. At hindi ho itinatanggi naman din na may mga kinausap sa kanila at ang hinala ng iba nga, naareglo na. Tanong dito, kung wala na ho bang complainant, tatayo pa ho ba ang kasong ito laban sa main accused na ngayon po'y bukas ang aming programa kung sakasakali nakikinig siya sa atin? Nasaan man siya ngayon, si Ginoong Charlie Atong Ang o ang kanyang panig, tawagan mo din yung abogado nito, ha? Yung Attorney Cruz and Birthday Girl DMP. Oh, for the record lamang, tanungin lang natin, tatayo ho ba ang kasong ito laban sa akusado kung wala na pong testigo o wala na pong kamag-anak, I'm sorry, kamag-anak na tatayong complainant? Abangan! True
3: FM! Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: It's time to fiesta with Bet88!
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
8: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
9: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
10: You have to build your character.
11: Yeah.
10: Ito masabi ko.
12: Your surname is Ayala.
11: Yes.
12: And you work for Ayala.
11: Yes.
12: Are you related with the Ayalas?
13: When my father was on his deathbed,
11: oh, He told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
13: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: May June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no, yung bill itatrans.
0: Kasama si na Jovi Francisco, Aricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
4: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: DOJ Undersecretary Raul Vasquez para po ipaliwanag sa atin itong sitwasyon ngayon ng mga kaso ng missing sabungeros. Yusek, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Ted, at magandang umaga din, DJ Satya, at sa iyong mga tagapagkinig at tagapanahon.
0: Salamat sa panahon. Yusek, ilan ho ba ang pending case ngayon concerning ang missing sabungeros po at saan-saan ito ng mga RTC? I hope you don't mind me asking first.
1: No problem, Ted. There are three cases. These are all cases before sa San Pablo, dalawang cases sa Laguna, no? And then yung isa sa Lipa. So, bale tatlo. All of them were transferred to Quezon City at ngayon ay ongoing ang litigation dyan.
0: Okay, itong tatlo na ilipat sa Quezon City, wala ho bang sa Manila area yung pong concerning yung mga nawala naman dyan sa Manila Arena sa Santa Ana, Manila?
1: Yung kaso lang sa yung dalawa sa Laguna, ang dalawa doon at saka yung sa Lipa ang nalilitigate at this time.
0: Mm-hmm. Okay. Sige po. So, ito pong tatlong kaso na ilipat sa isang sala na lang ho ito sa Quezon City, sir?
1: Yes, I think na-consolidate na yan. But kung hindi man, kasi magkakaiba naman yung mga nakasuhan, ongoing yung lahat ng tatlong kaso yan sa Quezon City.
0: Okay. Again, sir, can you please refresh us lang po kung mamarapatin po ninyo. Yun hong testigo na si Patidongan, nandiyan dyan pa siya hanggang ngayon?
1: Yes, he is.
0: Opo. Siya ho ba ang state witness po dito kasama yung kanya yatang kapatid?
1: Sila ho yung material witnesses. Hindi lang naman kasi sila ang witnesses dito, Ted. No? May mga ibang testigo pa, although very important ang testigo ni Patidongan and yung kapatid niya. But meron pang kasing object and real evidence yan na magtutulong sa ebidensya ng prosecution.
0: Okay. Doon po sa mga pagsisid dyan sa Taal Lake, meron na ho ba kayong update there? Nakatulong ho ba yung recovery doon umano ng ilang po mga labi ng tao?
1: Alam mo, Ted, yan ay very challenging. Ano? Although may mga nakalap ng ating mga law enforcement officers, agencies na mga labi, mga buto ng mga tao, pero kailangan mo kasing iugnay yun sa mga nawawalang sabungero sa pamamagitan ng DNA test. So, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman ang investigasyon sa bagay na yan, hindi natutulog at hindi binitikawan ng ating mga law enforcement agencies, authorities, yung bola, kumbaga, ano, para mahanap, madugtong yung aspetong yan para magiging murder or homicide yung kaso. Kasi sa ngayon, yung mga kasong pending lamang, Ted, ay kidnapping at kidnapping with illegal detention.
0: Ito hong pending na kaso ngayon, ano, kasi nga, wala pa. Kumbaga, doon po sa mga na-recover na mga bangkay, wala pang confirmation so far sa mga DNA nito sa kanila pong mapakakilanlan.
1: Correct.
0: Opo, okay. So in the absence po ng ganun pong mga ebidensya, ngayon po itong binabanggit yung kaso, ito ho ba ay bailable o non-bailable?
1: Pending yung bail petition nila kasi heinous crimes din yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So ongoing yung bail application ng mga akusado dyan.
0: Okay. Ilan po dito ang akusado kasama ni Mr. Atong Ang?
1: Marami-rami yan, Ted. Sorry, I cannot give you the exact number, no? Kasi ibang prosecutors ang nakakalam yan eh.
0: Oo. Dito ho kasi may kasama ho na mga dating police, di po ba? No?
1: Correct. Meron din. Kasi conspiracy ang naging teorya ng prosecution dyan, Ted.
0: Mm-hmm.
1: So, lahat, yung mga security personnel ng ni Mr. Atong Ang, siya mismo, at saka yung mga police personnel na involved, di umano, sa krimen na yan.
0: Opo. Sir, nakapanayan po namin yung kapatid ditong nawawala. Ano? Ito yung case number 13, no? I'm sorry, case number 8, si Ricardo John Lasco Jr. si Charlene, nakapanayam po naman namin siya recently. Ang claim niya, siya na lang daw ho, so far ang interesado sa kaso. Well, sa kanyang kapatid. Yun daw pong iba, hindi na nga daw ho sumasagot sa kanya. At ang iba nga daw ho naman, umamin na sa kanya na nakausap sila ng panig umano ni Mr. Atong Ang. Kapag ho sa ganitong sitwasyon, paano na po yung kaso ng mga iba na hindi na po interesado ang mga kamag-anak na nawawalang sa Bungero?
1: Okay, let me explain lamang, Ted, no? Mm-hmm. Ang kasong yan kasi ay yung kinatawag na public crime. Para may pagpatuloy ang prosecution mga kasong public crime sa ganyan, kasi kidnapping at saka kidnapping with illegal detention, hindi kailangan ng partisipasyon ng mga pamilya ng biktima. Unlike sa private crimes na kinatawag, yung mga rape, concubinate, adultery, acts of lasciviousness, ganon, all of these crimes kailangan ng pagtulong ang koordinasyon with the private complainants, ano? Kung hindi na sila makipag-ugnayan at tutulong sa prosecution, ang mangyari lamang dyan, Ted, ay hindi na mapapatunayan ang civil claims nila, yung civil damages nila. Pero yung criminal aspect, tuloy yan kasi yung public crimes na yan are crimes against the state, of which the DOJ, being the lead government agency, law enforcement agency, ay siya yung nangunguna sa bagay na yan. Kaya tuloy lamang ang prosecution yan, Ted.
0: Opo. Okay, good to hear, ano po, at para sa mga nakikinig ngayon sa atin, para ho maunawaan nila, no, ang usaping legal nga dito sa sinasabing umano ay pakikipag-areglo ng iba po na mga kamag-anak ng missing sa Bungeros. Dito po, Yusek, napakahalaga nung patidongan testimony, yun po ang importante sa ngayon. Pag ho, may nangyari din doon na anuman, ay hihina ang kaso, kumbaga, Yusek?
1: Well, hihina kung meron mang mangyaring ganyan, ano? Pero hindi naman ibig sabihin na madidismiss na yan. Kasi ang ating prosecution ay confident din naman. Dahil yung lahat ng mga testimonya ng Patidungan Brothers ay nakonfirma ng independent corroborative evidence na real evidence and object evidence. Merong CCTV, merong mga real evidence and opto.
0: Hello,
1: you.
0: Medyo kayo po ay naputol kayo doon, Yusek, sa real evidence po. Na-confirm. Go ahead, sir.
1: Na-confirm yan ng corroborative evidence na na merong testimonya ng mga ibang tao, merong real evidence na CCTV at mga ibang bagay pa na magpapatunay nung guilt of the accused, no? So confident naman ang ating mga prosecutor sa bagay na yan. But very important, we would have to stress, yung testimonya ng Patidungan Brothers.
0: Opo. Okay. Yusek, yung pong petition for bail, ito ho ay petition for bail lamang ni Mr. Atong Ang o meron pa hong iba na humihingi rin po ng piyansa?
1: Yung mga ibang akusado, yung kasing meron na bagong sistema kasi dyan sa napatakaran ng Supreme Court, ng ating justisya, no, Ted? Kung ikaw ay fugitive from justice, you cannot claim any affirmative relief from the court. So, yun ang isang bagay. Kailangan muna na you have to submit yourself to the jurisdiction of the court before you can ask for any affirmative relief, including bail.
0: Ayun. So, ibig
1: yung aspetong yan, kailangan, unlike before, na merong mga iba na nagtatago o tumatakbo, parang naging fugitive from justice sila kasi may mga warrant for their arrest. Pero, nagpa-file pa rin sila ng mga motion at mga petition para mapagbigyan sila ng korte. Ngayon, meron ng panibagong jurisprudence, desisyon ng Supreme Court na mula ngayon, kailangan mo nang mag-submite ka sa jurisdiction ng korte bago makahingi ka ng affirmative relief na tinatawag natin.
0: Ayun. sa madaling salita, dapat munang sumuko si Mr. Charlie Atong Ang sa otoridad at siya ay humarap sa hukuman para ho magkaroon na ang hukuman sa kanya, ano po, ng jurisdiction, at siya ay magpapakulong muna habang nakakulong siya, tsaka didinggin ang kanyang petition for bail.
1: Yes, because that is what the rule of law requires.
0: Opo.
1: The law should be applied to all equally, di ba?
0: Oh, so ibig sabihin, sumuko ka muna. Pa, hindi pa pwede nagtatago ka, tapos hinihingi ka ng piyansa. Yun po yun, no? Okay. Sige. So, Yusek, sa gitna po ng lahat ng ito, doon sa mga pangamba ng, alam nyo na, no? Na baka bukas makalawa, sa uri ng yung iba po mga na uubusan na po siguro ng tiwala dito po sa ating justice system, ano po ang inyong mensahe sa kanila sa kaso pong ito?
1: Ang masasabi ko lamang, ano, ang DOJ at ang lahat ng law enforcement agencies natin ay patuloy na pinaglalaban itong bagay na to. In fact, yung kasong yan ay na-inherit lamang ng DOJ noong si Secretary now Ombudsman Boeing Remulla ang nakaupo dyan. At pinutukan namin yan at talagang effectively binuhay, kumbaga, to put it bluntly. At tuloy-tuloy na yan mula noon hanggang sa ngayon. At ang may bibigay lamang namin na assurance sa ating mga kababayan, particular yung mga victim, mga pamilya ng biktima, ay hindi po kami matutulog at hindi po kami titigil, hindi namin bibitawan ang bola para mahanap ang hustisya sa bagay na to.
0: Kasama po sa paghahanap din mismo po sa nagtatagong Atong Ang?
1: Yes, of course. Kasi naman siya naman ang principal as far as the prosecution is concerned. Eh.
0: Opo. Ano ba ang balita ngayon? Kasi tahimik din po ang DILG so far. Nasaan kaya siya?
1: Alam mo, ongoing yung paghahanap sa kanya. Pero alam mo kasi, ang ating sistema talagang mahirap maghanap ng mga taong mayroong influensya at may kakayahan na gawa ng bagay-bagay para tumakbo. Pero sooner than later, the long arm of the law will reach these people. And tungkol sa bagay naman ng pag-withdraw ng mga pamilya, so-called, sa kooperasyon nila, meron ding ongoing na obstruction of justice na nakapending ngayon ng preliminary investigation test sa DOJ laban sa mga di umano mga miyembro ng legal team ni Mr. Atong Ang na gumawa ng bagay na ayon sa complaint ay rason bakit hindi na sila natikipag-ugnayan ng matindi sa DOJ. Ongoing yun. Pending ngayon ng preliminary investigation yan.
0: Opo. Sino po ang complainant doon sa obstruction of justice and ilan po ang pinag-respondent? Sino po? Ilan?
1: Merong private complainant dyan. At the same time, yung NBI din kasi tuloy naman na nagpagtulungan tungkol sa bagay. But principally, ang nag-complain dyan ay yung isang private complainant. Nabanggit mo kanina yung isa eh.
0: Opo.
1: Na lang yung interesado dyan. But regardless kung ano man, obstruction of justice is again a public crime test. So, kung tutusin mo, pwedeng i-take over ng law enforcement yan at kumakakita ng ebidensya na magpapatuloy na merong violation ng batas. Public crime din yan. So, again, hindi pwedeng paglaruan ng mga individual yung mga kasong ganyan na mag-file sila and then in the hope na, alam mo na, kung ano man yung rason kung bakit sila hindi na makipag-ugnayan, hindi na natin hirap mag-spekulasyon sa bagay na yan.
0: Opo.
1: At the end of the day, no enforcement pwedeng magpatuloy dyan.
0: Opo, sige po. So Yusek, salamat sa inyo pong paliwanag. Mas nauunawaan na po namin at doon po sa mga nasisiraan po ng loob, I'm sure sa nakikinig ngayon sa atin, ano ho, kahit po hindi mismo yung mga kapamilya nitong missing Sabongeros, mga Pilipino po, na lagi po na lamang nangangamba sa usapin po ng paggagawad ng hustisya, malaking bagay po itong panayam ito, Yusek.
1: Maraming salamat din, Ted, sa pagkakataon at masasabi lang namin sa ating mga kababayan, patuloy po ang laban para sa hustisya sa bagay na to at sa mga ibang kaso pa na hinahawak ng ating DOJ at ang Ombudsman at mga ibang ahensya ng law enforcement agencies ng ating gobyerno. Magandang umaga po sa lahat, Ted and DJ Chacha.
0: Salamat na marami. Thank you! Yan si Yusek Raul Vasquez. Alas 8.46 ng ating tamang oras ngayon. Ngayon, mga kapatid. Ito ho naman, pag-usapan po natin to, itong something. May something ba talaga? Pero, hindi ko alam kung kayo din ni Ma'am Maricel, napag-usapan nyo yung mga, yung nung binilang na ang mga pabor doon sa butuhan na. Anong araw ba iyon? Wednesday ba ito nagbutuhan?
2: O September Tuesday?
0: 23. Wednesday.
2: 23, oo.
0: Alright, anong nagbutuhan na sila? Parang may isa, ha?
2: Oo, meron. Oh, yeah. Yun yeah, na. Yeah, yeah, yeah.
0: Mga sama. Alam talaga. Something, ha? Okay, ha? Sige, so, relax lang po kayo. Pag-usapan lang natin to. Makalipas po lamang ang mga importanteng paalaala. True
3: FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
4: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
4: Kasama si Jovi Francisco, Aricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
8: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
11: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
10: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
12: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
13: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
14: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
15: You have to build your character.
14: Yeah.
15: Ito masabi ko.
16: Your surname is Ayala.
15: Yes.
16: And you work for Ayala.
15: Yes.
16: Are you related with the Ayalas?
15: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
17: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Basta Batas, kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
2: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
3: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
2: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Noong pong araw ng Huwebes ay naghaim po sa kataas-taasang hukuman ang dating Executive Secretary, si Attorney Vic Rodriguez, para po hilingin sa Supreme Court na maglabas agad-agad, no, ng restraining order kung mamarapatin po nila at preliminary injunction sa naging hatol ng impeachment court noong pong Miyerkules, kung saan nga, no, binaba nila yung pong threshold para po sa conviction ng nasasakdal sa impeachment. Meaning, as you very well know, ngayon, ang pagbabasihan ay kung ilan lang po yung actual na present, no, sa panahon po ng trial. Atin pong alamin lamang kay Attorney Rodriguez ang kanya po mga kadahilanan at legal principles sa usapin na ito. Attorney Vic, good morning po and kumusta na po kayo?
2: Magandang umaga, Manong Ted, at magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Thank you para sa pag-imbita. Okay naman ako, Ted.
1: Opo, salamat na marami. Attorney, sige po, ano po ang inyong mga basihang legal para po ninyo questionin ang naging desisyon ng impeachment court gayong wala pa nga po nangyayaring butuhan actually sa impeachment trial? Go ahead, sir.
2: Tama, sapagkat ang kine-question natin dito, Ted, hindi yung kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na magtalaga ng kanilang mga panantayan o rules bilang impeachment court. Ang kine-question natin dito, meron bang kapangyarihan ang impeachment court to introduce any amendment or revision or even try to overhaul our constitution bilang impeachment court? Meron ba silang kapangyarihan o wala? Sapagkat, again, yung sa ating legal principle, malinaw sa ating saligang batas na tatlong pamamaraan lang na maaari ka mag-amenda o magrevisa ng ating saligang batas. Yung Constituent Assembly, yung Constitutional Convention, at saka People's Initiative. Wala doon yung kapangyarihan ng Senate as an impeachment court to introduce any piecemeal revision or amendment to the Constitution.
1: Mm-hmm. And doon po sa inyong petition na ito, ano po ang inyong prayer? Ano po ang inyong kahilingan sa kataas-taasang hukuman?
2: Unang-una, yung nabanggit mo nga, kung maaaring kagyat na makapag-issue ng restraining order upang hindi mapatupad itong unconstitutional reduction in the voting threshold. Pangalawa, maideklarang null and void yung kanilang naging desisyon bilang impeachment court noong September 23, essentially revising the express command of the Constitution, yung Article 11, Section 3, Paragraph 6, yung meaning ng all members of the Senate. And finally, na hindi dapat ibalik yung tamang interpretasyon ng saligang batas. At sagutin din ng Korte Suprema na constitutional ba na mag-aminda at magrevisa ang impeachment court ng ating saligang batas. Sapagkat yung mga important amendments or revision, it must be introduced to the whole public at yan ay dapat pinag-uusapan. In fact, ang tamang proseso, isubmit yan sa isang plebisito for ratification. Whether yes or no ang mananaig, yan ang purpose naman ng plebisito.
1: Opo, pero sige po. So, sir, ito po inyong inihain araw ng Huwebes. Ano ho ba ang inyo pong damdamin dito? Kung sakasakali, a-action kaya dito ang kataas-taasang hukuman at ano chance kaya nito? Because hearing itong apat na mga amicus curiae noho na kanilang inimbitahan, tatlo doon ang sinasabi nga na pabor sa ginawa ng impeachment court, habang iisa lang po ang tumutol.
2: Ako ay confident, very confident, Ted, sa linalaman ng aking petisyon. At I am hopeful when I file the petition, na-actionan ito ng Korte Suprema, sapagkat hindi ordinaryong batas o ordinansa ang pinag-uusapan natin. It is already the Constitution that is under attack. Kaya natin sinubmit ito. And again, malinaw sa ating saligang batas yung two-thirds requirement. Kahit sino pang impeachable officer ang maging nasasakdal pagdating ng panahon, kung bababaan din yung two-thirds, you can expect me to file the similar petition Dahil ito hindi usapin ng personalidad, usapin na ito ng ating saligang batas.
1: Okay, sige po. So, attorney, pwede ho bang ako lang po'y kumonsulta sa inyo kung ano ho ang inyong kaisipan doon naman sa naging isa sa mga dahilan, if you remember, during the time po na, na binuksan itong topic na ito, dahil nga doon sa motion ni Ginoong Erwin Tulfo na kapag ganyan na 2/3 ang hihingiin mo at pagbabasihan mo yung actual na 24 at pagkatapos may mga miyembro na hindi naman present for reasons like namatay, na ospital, o incapacitated, o nakakulong, etc. Tapos yung nasa sakdal, matibay ang ebidensya dahil hindi umabot ng 16, madidismiss ho yung kanyang kaso. O kumbaga, acquittal by default. Yun po ang kanilang logic dito. Ano hong sagot nyo ron, attorney?
2: Alam mo, hindi aksidente, Ted, na yung hinihingi ng ating saligang batas pagdating sa mga impeachment trial ng impeachable officer ay supermajority. Talagang hinihingi ng ating saligang batas, supermajority. Let me give you an example, Manong Ted, yung Article 8, Section 4, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Kung ilang boto ang kinakailangan pagdating sa Korte Suprema pagka mag-i-issue o magde-desisyon ng mga kwestiyong konstitusyonal. Ang hinihingi doon, majority of the members who actually participated in the deliberation. So hindi nagkamali yung framers of our constitution for exacting a supermajority for anybody among the impeachable officer to be booted out of office. Pangalawa, galing ka, Manong Ted, sa Kongreso. Alam mo rin dyan na para ka ma-expel or yung disciplinary action ng Kamara, kinakailangan 2/3 ng boto ng lahat ng miyembro. Para saan? Either para ikay matanggal bilang miyembro ng Kongreso or yung pinakamababang suspension nga hinihingi 2/3 Sa mababang kapulungan yan, 2/3. At yung suspension mo, it shall not even exceed 60 days. Much more kung ang pinag-uusapan ay yung impeachable officer kagaya ng tanggapan ng Pangulo at tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kanya hinihingi talaga ng ating saligang batas yung supermajority. Hindi aksidente yan. Talagang sinadya yan ng framers of our constitution.
1: Opo, pero salamat po, attorney, sa paliwanag na iyon. Pero kung pupuntahan po ninyo yung pong mismong pinupunto ko na argumento nitong mga nagsulong po na baguhin itong threshold na ito, na yung pong acquittal by default kasi nga hindi aabot sa 16 yung boto simply because hindi nga umabot ng 16, halimbawa yung miyembrong present. Ganun po sinasabi nila, yung by default baga. Meron ho ba kayong legal thoughts doon?
2: The law may be harsh, but the law is the law. Mm-hmm. Kaya nga meron tayong pamamaraan to introduce amendment or revision. Pero hanggat ang ating saligang batas, yan ang pinag-uutos, kinakailangan nating respetuhin. Mm-hmm. At nakakatakot na sundin yung ganong klaseng pag-iisip sapagkat paano kung merong talagang sadya na Senate attendance manipulation. Yung mga hindi alyado kasuhan mo para bumaba. At kung susundin natin ng ganong pag-iisip, at hindi natin nahayaang magdesisyon ng Korte Suprema, Manong Ted, alam mo, nakakatakot din yan. Halimbawa, makakuha ng acquittal ang depensa, pwedeng questionin. Hindi naman talaga acquitted yan dahil binaba yung threshold. The argument will work both ways. Kaya importante rito, isumitin natin sa Korte Suprema. Tayaan natin ang Korte Suprema ang mag-interpret ng batas sapagkat yan naman talaga ang kanilang kapangyarihan sa ilalim din ng kanilang expanded jurisdiction sa Article 8, Section 1 of our Constitution.
1: Mm-hmm. So kumbaga, attorney, kung hayaan nyo lang po na maiksi lang po na pagpapaliwanag doon sa sagot po ninyo, kaninyo, ibang sitwasyon yung namatay. Namatay, yung miyembro ng Senado. Iba yun, namatay. O kaya po na aksidente and incapacitated. No po. O na ospital, no? Yung mga ganun po mga pangyayari, ibang usapin kapag meron ng mga manipulasyon para mabawasan na yung mga makakadalo sa trial ng mga senador sa usapin po ng pagkakaso sa kanila, halimbawa ng kung ano-anong kaso, at yung nga po mangyayari hanggat sa makuha nila yung bilang na gusto nila para ho sa kanilang gustong conviction. Ganun po ba yon?
2: Tama yun, Ted, sapagkat nasa saligang batas din naman eh, paano ba nagkakaroon ng vacancy sa Senado? Yung binanggit mo, kapag ka may death, pag may resignation or removal or end of term o yung talagang incapacitated ka na. Kinikilala nung mga framers ng ating konstitusyon niya, na-anticipate nila yan. Kung yun ang layunin nila, again, we have to observe the dictates of our constitution. Sabi doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, and I would like to repeat this in your program, Manong Ted, there is a right way to do the right thing at the right time. Hindi natin pwedeng pilitin na babaguhin natin ang saligang batas kahit pasabihin nila na pro hac vice. Yung pro hac vice is only for the occasion of the impeachment trial of the Vice President. Hindi ba't paglabag yan sa Equal Protection Clause of the Constitution? Ibig bang sabihin pag iba na ang bibistahan na impeachable officer, ang two-thirds uli iaangat? That is violation of the Equal Protection Clause of the Constitution.
1: Okay. Attorney, doon po sa mga nagsasabi ngayon na ito po ay hilaw pa at hintay na lang muna na magkabutuhan, ano po ninyo masasabi doon? Go ahead.
2: Eh, pagka inantay natin yun, aanin mo pa yung damo kung patay ng kabayo. Di ba? Kaya nangyari na eh, naganap na eh, yung pag-alter or amend sa ating saligang batas. And to my humble legal mind and humble legal opinion, the case is ripe for judicial determination. Meron ng justiciable controversy eh. And it arose when the Senate tinkered with the express provision of Article 3, Article 11, Section 3 with subparagraph 6. Binaba nila eh. Hindi natin pa pwedeng pahintulutan yan. Again, it is the duty of every Filipino to uphold, defend, and protect our Constitution.
1: Okay, sige po. So, Attorney Vic, salamat sa inyo pong paliwanag. Antabay po tayo. Ano ho, bukas, I think, Martes, no? Ang regular session ng Supreme Court. I think itong kanilang en banc session. Tignan po natin, ito'y makakalender ba o pakikinggan po agad-agad ang inyong petition. Godspeed po, Attorney.
2: Maraming salamat, Manong Ted. Maganda umaga sa ating lahat.
1: Thank you. Yun. Mabilis at klarong panayam, Attorney Vic Rodriguez, dati pong Executive Secretary. Alright, yung sinasabi nga niya, no, na kaisipan is that papano kung ito ho lang naman, papano kung... Good morning kay Ate Dina Aquino, habang nasa Canada eh, wala pa rin humpay sa panonood po sa atin sa YouTube, no? Ate Dina, good morning sa iyo. Paano kung, yun nga, ano? Paano kung yung mga miyembro daw noong court ay iinutin para ho makuha yung desired number of votes to either convict or acquittal? Ha, sabi nga niya, di ba? Pwede din sa acquittal eh. Pero kung bibilangin natin ngayon, ito pong naging botohan gaya ng akin na ipaliwanag, if you recall, baby girl, dati. Assuming ka ako, assuming na lahat ng nasa majority, di ba? Boboto.
0: Oo.
1: Boboto para po sa hatol. Halimbawa lang ito, ha? Hindi ko sinasabing ito na. Halimbawa lang po ito, paano kung boboto para sa hatol na convicted yung buo mismo na majority? At paano din po kung yung buo mismong minority ay boboto po, mga kapatid, no, ng hindi man lang ho bumoto para po dito sa conviction, kung hindi sa acquittal or even mag-abstain lang eh. Kasi basically po sa 24, you need 9 to acquit, 16 to convict. Again, mathematics. Simple lang po ito. Sa 24, kailangan mo ng 9. Yung 9 na ito, hindi lang po ito bumoto. Umabsent lang sila actually. Hindi ba? Hindi lang magpakita ito eh. O kaya po, manahimik na lamang doon sa court. Wala silang gawin.
0: Oo.
1: Kumbaga, will not participate. acquitted na eh.
0: Mm-mm.
1: Sa 24.
0: Mm-mm.
1: Alright. So, mm-mm, ngayon mga kapatid, nung binilang nga po natin dati-rate, ito pong nasa majority ngayon, sila po mga kapatid, dati-rate ho ito ha, ay 13. Alright. 13 ito. Kasama ito pong presiding officer ngayon na si Ginoong Escudero. Kasama na si SP Gatchalian. Alright. Doon po sa minority mga kapatid, yung pong tatlo ay ngayon hindi po nakakapag-participate kasi nga mga kapatid, yung dalawa nakakulong, yung isa nagtatago. So, ang bilang kasi ngayon mga kapatid, ano po, sa minority ay 11. Minus 3. Alright? Ay 8. Okay? Sa 8 ito, kasama po dito sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, at yung dalawang Villar. Alright. So, 8. Ngayon mga kapatid, kung bibilangin po natin yung pangangailangan nila, kung sila po ay 13 para po sa 16, kulang sila ng 3. Right? Pero kung kulang sila ng 3, aba, ngayon po nadagdagan sila ng isa. Kasi yung Mark Villar, sa kung ano pong hiwaga sa mundong ito, ay kumalas sa kanyang sisterhood. Ha? Na kanyang ipinagtanggol pa doon po sa mga interjection noong pong Wednesday at siya ay bumoto pabor doon sa pagbabago ng usapin po ng threshold. Sa anong kadahilanan? Something. Perhaps there's something. So kung 13 sila, okay, naging 14 na po sila. Pero yung Chis Escudero, medyo, dito muna ako ha.
0: Nag-no.
1: Sa no muna ako. So kung sila po ay 13, tapos sa bandang dulo po ay maging 14 sa totoong bilang ngayon. Oo, na 14 sa bumoto po pabor dito. So kukulangin pa rin sila ng dalawa sa 16. So kung ang pagbabasehan mo nga

0: uuwi, kung kayo po'y magtataka.
1: Kung siya't uuwi at lilipad.
0: Oo.
1: Kasi lilipad, sasakay ng aeroplano yan, dililipad.
0: Pero kung siya po'y lilipat, dito po sa majority.
1: Lilipat siya?
0: Hindi, sinasabi ko lang kung siya'y lilipat. Huwag na po kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka.
1: Oo naman, pwede magbagong isip ng tao, hindi ba? Oo, walang kasiguraduhan.
0: Si Mark Villar nga lumipat
2: Correct!
0: Oo, hindi ba? Although, naiwan si Bunso.
1: Si Camille, na emotional pa
0: sa nakaraan. Sa minority.
1: Oo.
0: Alright. So ngayon, mga kapatid, kung siya'y lilipat dito po sa majority, so kung meron na sila ngayong 14. Kasama si Escudero dito, ha?
1: Oo. So 15.
0: Although, hindi po naman sinasabi ni Mark Villar na siya'y nasa majority na.
1: Correct. Doon lang.
0: Pumabor lang siya ron sa threshold.
1: Oo.
0: Pero, kumbaga, hashtag.
1: Oo.
0: Kayo na magsabi. So, kung sila po ngayon ay 14 plus 1...
1: 15.
0: Ito, hindi ko sinasabi mangyayari, ha? Pero, kumbaga, napag-uusapan lang. So, 15. So, para wala na talagang problema, wala nang question.
1: We need 16 here.
0: Diba?
1: 16 votes.
0: 16 is 16.
1: 16 for conviction, para wala nang iaakyat pa kung saan-saan. Diba? Wala nang mga piti-petisyon. Ngayon, ang tanong, may 16 ba?
0: Kumbaga, wala tayong pagdududa sa magiging boto ni Robin, ni Amy, ni Sir Bong, ni Ma'am Pia, ni Alan Peter, kung sakasakali.
1: Talaga? Sure na yan?
0: I think so.
1: Minority?
0: Yung
1: forever, Camille, for
0: yung
1: life?
0: Yung Camille Villar, dahil doon sa kanyang kapatid, lumipat.
1: Baka lumipat.
0: Di tayo sure dyan.
1: Okay. Can we stop with all of this? Pwede ba tigilan na natin to? Kasi sa totoo lang, wala pa namang napapatunayan na nagkasala. Tigilan na natin ito. Can we please stop?
3: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
1: And the nominees for the best actress. Parang hindi nalilipat yan, partner, kasi naiyak na eh. Nagpaisang luha na sa kabilang mata eh. Ang hirap naman kung bigla kang lilipat, nung ulumuha ka na, tapos pinagtanggol mo na yung mga kasamahan mo.
0: Hindi, wala namang kaugnayan yung kanyang pinupunto doon sa kanyang...
1: sa feeling mo pwede?
0: Sa kanyang manifestation eh. Ako sa akin, ginagalang ko, may basehan din naman eh.
1: Oo naman, may point naman
0: yung
1: talaga.
0: Yung I mean, you know, in fairness sa kanyang pagtayo, meron naman ding basihan para sa akin. I mean, with all due respect.
1: Ang kanyang pagtayo at pagiging emosyonal.
0: At pagsasabi. Pero yun nga, ang atin po dito, no? Yung kaisipan na pinag-usapan natin kanina, na una, sa simula po ng trial, sinabi na po nila mismo na 16. At nagkaroon pa po ng tanong the following hearing, ano ba talaga? 16.
1: 16.
0: Walang kumwestiyon.
1: Kaya ako actually, di ako nagulat na nag-know si Escudero.
0: Walang kumwestiyon. And then biglang may nagtanong.
1: Nagtanong.
0: May nagtanong. So nang tinanong na, paano ngayon? Ganito, ganyan. So kumbaga po, ang sinasabi nga, why change the rules, no, in the middle of a trial, no? Although sabi nga naman, pwede daw naman gawin, sabi nung mga dating Chief Justice.
1: Wala naman daw ano 'yon, walang bearing 'yon.
0: Pwede naman gawin 'yon because the Senate ang ultimate.
1: Sui generis.
0: Hindi, tsaka sila ay
1: one of a kind.
0: At sila lamang ang may poder na bumuo ng kanilang panuntunan at mga siwa ng impeachment trial.
1: Correct. So kung gusto nilang baguhin ang rules in the middle of the game, they can do it. Yun ang sinasabi ng mga experts, legal experts.
0: At after all daw, wala pa naman pong panig yung defense, no? Hindi pa tayo sigurado dito sa magiging boto ng mga mga ano, Senator Judges.
1: Tsaka oo, tama yung sinabi mo, buti nabanggit mo yun ha. Kasi sinasabi rin nila na hindi naman ibig sabihin na yung nakita natin na boto, na bago yung voting threshold, hindi daw ibig sabihin nun, yun na

0: ang boto sa conviction yun, for conviction yun.
1: So yun sinasabi niyo.
0: Oo.
1: Oh, pero ang ano lang ho dito, ang question nga lang ho dito, ginagalang ho natin of course, no? Ginagalang po natin. Sabi nga nung mga maestrado ng Supreme Court, yaan ay nasusulat sa saligang batas, sila at sila lamang ang may poder sa impeachment. 'Di ba? Kaya nga at forthwith mag-proceed ka sa trial at maglabas ka ng desisyon at yan mga kapatid na mga panuntunan sa inyo lang yan. Tama, papasok lang Supreme Court kapag mayroong grave abuse of discretion sinasabi na pag-usapan din yan doon sa mga amicus sa
0: Cure.
1: Oo, na kanila pong pagharap doon. Pero sa kabilang banda naman, isipin po lang din natin na bakit naman sa simula pa lang hindi na ito pinag-usapan?
2: Bakit?
1: Nang sa ganun, kasi ang magiging hirap sa pagtanggap siguro marahil sa iba na kapag po nagkaroon dito ng conviction at ang boto ay hindi 16 dahil po lamang sa kanila pong pagbabago sa threshold na ito at sa denominator po ng pagbabasihan po ng 2/3, isipin at iisipin na dinisenyo para po doon pumunta ang sitwasyon sa paghahatol. So, yung pong shadow of doubt, ika nga, talaga namang lalambong. Ano ba sa amin sa wari-wari?
0: Ano yung lalambong?
1: Lalambong. Yung talagang yung shadow, diba, yung shadow mo, yung lambong mo,
0: oo nga,
1: ay laging nakabuntot sa iyo.
0: Oh.
1: Merong shadow of doubt na ginawa kasi nga hindi kakayanin yung 16 kaya binago.
0: Oh.
1: Yung po lamang po ang kaisipan ng iba ng kabilang banda na sana sa simula pa lamang pinag-usapan ng agad yung threshold. Hindi yung kung kailan nandidiyan na tsaka pa lang po ito pinag-uusapan. Although muli muli, sino ba tayo? Hindi ba?
0: Oo,
1: para magsabi ng mga gantong bagay. Ako lang naman ang sinasabi ko, yung mga nababasa natin, nakipapakinggan natin sa magkabilang banda ng usapin na ito. Alright?
0: Wala naman masama maghayag ng damdamin, di ba? But you know what, in the end, sila talagang masusunod dyan. Pero ako, I also believe doon sa sinasabi mo kanina, para wala nang question, dapat 16. Para tapos ang usapan. Kung for, di ba, kung gusto talagang i-convict nila yan, base sa mga sinasabi nila na ebidensya, di ba, kung ebidensya ang titignan, para walang question, pagkatas ma-convict, 16 sana.
1: 16. Wala ka nang huhugutin dito sa mga baraha mo.
0: Hindi, may isa pa eh. Kasi 15 na ngayon ang bilang natin.
1: Hindi, hindi ka pa sure kay Ma'am Loren, ha?
0: Oo.
1: Kaya naging 15 yan.
0: Malaki possibility ni Ma'am.
1: Ha?
0: Malaki.
1: Close kayo. Hoy!
0: Hindi naman na first time nangyari. Sa tingin ko lang, kahit di kami close. Oo. Mukhang malaki ang posibilidad.
1: Pag-uwi, ha?
0: Oo. May possibility. Hindi ko lang sure kasi kung kailan ang uwi niya. Pero huwag kayong mag-alala. Dati, nakakausap pa natin. Gusto niyo si Leandro ang tanungin ko? Kung decision ng mother dear niya.
3: A few moments later.
0: Okay. Wala pa daw decision. Kasi mas inuuna ang health. Because health is wealth.
1: Amen.
0: Kailangan pagbutihin mo na ang health para makaboto ng tama kung for acquittal or for conviction.
1: Okay. Mm-mm. Sige. So, mga kapatid, ha, ito ho ay magiging interesting ang aking lampungan. Dalangin po, ito po ay matapos na trial bago matapos ang taon. So, we can move on. Dahil po ang ating pong ekonomiya ay lubusan na pong nagdurusa at naapektuhan dahil po sa ingay ng politika sa bansang ito. Tamang oras ngayon, 20 minutes after 9 o'clock. Atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad. Amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with santo na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Sarap magkape, panalo ka. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, thank you! 2FM.
2: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And
4: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
6: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: masarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw goods ka.
2: True FM.
0: May nakikinig sa atin na ito mamaya yung kanyang opinion, isang analyst. Basahin ko yung kanyang opinion. Oh, good morning, kuya.
3: Muna.
0: Salamat. Ito muna sa ating linya ngayon.
3: Ay,
0: para lang natin matanong itong katotohanan sa report na ating pong nabasa tungkol dito sa mga paunang findings sa cause of fire. Kasi yung implikasyon nito sa mga roro. Kasi nga ang report ipinagbabawal yung pong pag-transport ng electric vehicle. Ito po ang kaakibat din na gusto kong mapag-usapan doon sa binabanggit na cause of fire, right? Kasi paano kung meron kang motorbike na electric o sasakyan mo na electric, hindi ka na pasasakayin ng barko patawid ng island. Kasi nga daw yun daw ang cause ng fire dito. Tanungin natin siya.
3: Kasama po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, good morning!
4: Yes, magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha. Maraming salamat po sa opportunity.
3: Oo. Ito nga po bagong development, sinasabi kasi ng Marina na lumalabas daw po sa kanilang investigation na flammable cargo at posibleng improper stowage daw po yung maaaring pinagsimulan nitong sunog. Gaano po kabusisi na ito po talaga yung dahilan, Commodore?
4: Well, una-una, DJ Chacha, no, pagdating po doon sa ating investigation, it is a separate investigation of Marina and the Philippine Coast Guard as well as the Bureau of Fire. So, i-mention lang po natin, una-una, Manong Ted, nakapagpag na po tayo na ating criminal complaint muna sa Department of Justice under the National Prosecution Service. Ito yung falsification of public document under Article 172 of the Revised Penal Code na isinamit po ng kapitan sa atin. Ito yung tinatawag natin Master's Declaration of Safe Departure. So, ngayon po yan ay na-submit na po natin at kung mapapatunayan po na meron pong significance itong ating pong criminal complaint, then ang next po na step niyan, it will be docketed and then magpuproceed po tayo sa preliminary investigation and the judicial process will come next. Ito pong sa statement po ng Marina, una-una, we couldn't give a conclusive statement po ngayon dahil yung case build-up po ay ongoing pa po. At pagdating po sa their determination na itong posibleng naging source na itong fire, we are still waiting for the result of the investigation of the Bureau of Fire as the appropriate agency. So as to the cause, it is a joint determination po actually, Manong Ted and DJ Jaja, na ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fire. But then again, hindi po tayo makapagbigay ngayon ng conclusive statement kung ano pa po ba talaga ang naging dahilan ng sunog na ito at aantayin po talaga natin kasi although we are hearing different statements po sa ibang agency, again for the side of the Philippine Coast Guard, we are still waiting for the formal report that will be submitted by the Bureau of Fire.
3: Okay, so as of now, sa side ng PCG, hindi pa conclusive po ito. Yun ang malinaw, Commodore.
4: Yes, tama po kayo. So maglalabas po tayo ng ating formal na report once we receive po the investigation result of the Bureau of Fire. Uh-oh. Again, DJ Chacha, it is a joint determination as to the cause of the fire from the Bureau of Fire and the Philippine Coast Guard.
3: Okay, yung sa inyo ng Bureau of Fire, ang isa ang magiging statement ko sakali man. Gano'n ba po katagal ito, Commodore?
4: Well, pagdating naman po, tatanong po ninyo DJ Chacha kung isang statement, again, magkaibang investigation po ito, but nakikita po ng Philippine Coast Guard, the most appropriate agency to determine the cause of fire is the Bureau of Fire and
3: BFP.
4: Protection. So yan po, inaantay po natin,
3: okay.
4: DJ Chacha. Pero yung maritime safety investigation ay gumugulong na rin po. Pero magiging parte at malaking parte po ang makukuha po nating resulta from the Bureau of Fire to determine what's the cause of this incident.
3: So Commodore, ulitin ko lang po ulit yung tanong, gaano pa po katagal bago po itong sabihin na natin na conclusive statement na ilalabas po sa side ng PCG kung ano po talaga yung pinagmula ng sunog?
4: Well, ang naging directive po sa amin, DJ Chacha, ng aming commandant si Admiral Ron Hilgaban is to expedite this investigation. Kaya po yung nabanggit po kanina ng criminal complaint, na-file na po natin yan last week. And then yung Maritime Safety Investigation na binabanggit ko po sa mga una po nating usapan. Last week po, nagkaroon na rin po ng initial hearing and then this week po is magkakaroon na po ng adjudication. So itong mga kaso na ito or mga investigation na ito ay iilan pa lang po sa mga ipa-file din po natin. So napakalaking bagay po at malaking factor itong resulta na makukuha sa Bureau of Fire and even yung forensic result po na isinasagawa po ng PNP SOCO. Ayaw rin po nating madaliin. Again, ang pinaka-purpose naman natin sa Judge is really to find out what's really the cause of the incident and to give justice sa lahat po ng mga pamilyang biktima na involved po dito. So nagiging mabusisi rin po tayo no dito sa pagkasagawa ng investigation na ito at napakalaga po ng lahat na makukuha po natin ng mga official na results sa mga appropriate agencies.
3: Oo. Commodore, earlier kasi, isinisisi, bago po yung statement nung Marina, no, may napalutang na posible daw na sa electric vehicle galing yung sunog. Ngayon, ito nga po, may bagong flammable cargo angle. Ano? Yung EV theory, isinasantabi na po ba natin iyon?
4: Well, actually, Ma'am Charcha, lahat po yun, kinonsider po natin. Lahat po ng angle, even yung electronic vehicle, yung mga kargamento, kung saan nagsimula. Lahat po yan ay nasa investigation po natin. So wala po tayong sinet aside na anumang mga testimony or account sa posibleng pinanggalingan po neto. But again, kung kami po ang magbibigay ng formal na pahayag dito, kailangan din po talaga natin makuha yung mga formal na report po galing sa appropriate at authorized agency po.
0: Okay, so in other words, Commodore, yung pong mga electric vehicle, walang ban na i-transport ito gamit ang mga sasakyang pandagat.
4: I'm sorry po, Manuntay, medyo naputol po kayo.
0: In other words, Commodore, walang ban sa transportation of electric vehicles aboard nitong mga roro na ito.
4: Well, may naririnig po tayo, Manong Ted, na ilan po mga shipping company na hindi po nagpapasakay nito mga electric vehicle na ito. Again, pag ganyan po sa mga regulasyon na yan, Manong Ted, it is the Marina that to give a certification po. Opo.
0: Ayan. Pero so far ngayon, sa Coast Guard na nabibigay din po ng clearance para maglayag, wala pa kayong order na gano'n na pinagbabawal ng Marina ang mga electric vehicle.
4: So far, Manong Ted, wala pa.
0: Okay, sige.
4: Although,
0: po.
4: Although may mga shipping companies po na nag-decide na rin po sa kanila, yes, opo, kung ano, hindi po ipasakay sa loob na kailang mga barko. But as to the official and formal instructions po or request, wala pa po ngayon, Manong Ted.
0: Alright. Yung flammable material sa binabanggit ng Marina, sa Coast Guard ho ba, bago nyo bigyan ng clearance yan, di ba... Nache-check din po yung mga pinaglalagyan niyan kung sakasakali po kung meron silang karga na diesel halimbawa na nakamanga sa tangke o gasolina o anuman pong mga bagay na madali masunog?
4: Yes, tama po kayo, Manong Ted. Dapat lahat ng kargamento ay dinideklara po ng kapitan sa kanyang cargo manifest. Kaya sa unang usapan po natin, Manong Ted, noong nabanggit ko po na medyo flooded pa po yung engine room, no? Kasi may possibility, yan po nababanggit sa atin na baka dyan po nagsimula. Tiningnan din po natin yan. And even yung mga electronic vehicle, yung mga kargomento, yung mga rolling cargos, lahat po yan, lahat ng angle, tiningnan po natin yan. Pero yun nga po, nabanggit ko kayo na, Manong Ted, kung tatanungin po tayo po, ano po ang naging dahilan, again, we need to wait po yung official and formal result po na ibibigay po sa atin ng authorized agency, opo, which is the Bureau of Fire po.
0: Okay, sige. So, ma'am, more or less po, kailan kaya dito yung final report po ng Bureau of Fire?
4: Well, yan din po, inaantayin natin, Manong Ted. Pagdating po sa side ng Philippine Coast Guard ay halos natapos na rin po natin yung sa side po natin yung pagkukuha po ng mga account po ng mga survivors. Nasuyod na rin po natin yung kabuuan ng barko, hindi lamang po Philippine Coast Guard, kasama po natin yung PNP SOCO at saka Bureau of Fire. So lahat po yan, nasuyod na po natin. We are just waiting na lang po yung official na result po na ibibigay po sa atin for us as well no, to submit itong investigation na nagawa na rin po natin.
0: Okay, sige po. So so far po, per Coast Guard's record, ma'am, ilan po ang kumpirmadong patay, ilan po ang sugatan, at ilan pa po yung nawawala?
4: Yes, Manong Ted, as we speak po, we have 43 survivors, 77 fatalities, and then we have 8 missing, so a total of 120 people.
0: Okay, sige po. Salamat po na marami, Commodore, sa inyo pong panahon, sa amin pong palatuntunan. Thank you, ma'am.
4: Yes, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Thank you. Yan ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore. Dati na-address ko siyang Admiral. Commodore.
3: Commodore na siya ngayon.
0: Ano ba ang kaibahan ng Commodore sa Admiral?
3: Hindi ko alam. Ano nga ba? Oo. Si mas mataas yung Rear Admiral, hindi ba?
0: Si Commodore
3: kasi si
0: dati.
3: Admiral si Rear Admiral J. Tariela na ngayon.
0: Dati si Commodore. J. Tariela ay Commodore.
3: Rear Admiral na siya ngayon. Oo.
0: Bakit Rear Admiral?
3: Bakit? Ano ba dapat?
0: Wala bang...
3: Walang front? Char! Oh. Matril. Oo. Ang mahalaga, matatapang yung mga members ng PCG.
0: Oo naman.
3: Diba?
0: Oo naman. Bueno mga kapatid, alas 9.33 na pong ating oras ngayon. Transport business baka o isang dali lang. UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is the smart choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X16-seater yan. Traveler XL19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans. Komportable ang mga upuan. May seat belt for your safety. Malakas ang aircon. Suwabe ang biyahe. O diba kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Ganda ng binabanggit ng ating kaibigan na isa rin po sa...
5: Sino to?
0: Mga analyst.
3: Na, Abay, dapat ma-interview natin yan.
0: Ha?
3: Oo. Ano sabi niya?
0: Oo, sabi nila, there is no other way to convict but to lower the absolute number. Ito talaga ang sitwasyon natin. Okay, kuya, ha? Oh, salamat. Oh. Pati ito rin binabanggit niya kung bakit daw sa simula, 16 na sinasabi.
6: Positive.
0: Anyway, hintayin natin, no? Baka naman po, yun.
3: Hintayin natin kasi malay nyo baka magkamadi pa rin si BBM tsaka si VP Sara. Hindi na matuloy yung impeachment. Babalik ang unity. Hindi ba? Total,
0: so.
3: Malapit na Pasko, partner. Di ba pag malapit na Pasko marami nagkakabate?
0: Sige, kaya tayo. Okay, pakulo ko kaya tatay mo.
3: Ay, wala po, hindi. Oo.
0: Pwede ba kita arregluhin?
3: Kung mapapauwi mo yung tatay kung pinakulong mo.
0: Ha?
3: Oo, baka pwede.
0: Eh kahit na pauwiin ko ngayon, may reglo ba yun?
3: Wala.
0: Nakita mo naman itsura ni ano, Tatay Diggs mo.
3: Uy, maayos ha? Sabi oo ng ilan na pumuti. Di ba? Oo.
0: Ayan.
3: O sige.
0: Ano?
5: Hindi, kapag ano buong daw pati yun, taka.
3: Oo, ano kayang tapos yan? Yung serya na yan. Ang tagal na eh.
0: Mga kapatid, ito po, meron tayong pabida sa True FM. Kung oh, yes. Magkahanap ng sino man pong nagdiriwan ng kanyang kaarawan today na motorista. Whether nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon o mismo po private motorist, basta ho, kayo ay nagdiriwang na inyong kaarawan today. Well, happy birthday. Meron kayong papremyo ha, minimum 2,000 pesos. Mga kapatid, abangan!
7: Positive True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng EMEC.
8: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
9: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
8: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balita may konteksto.
10: By June 30, yung
8: dahil dito, bawal ang fake news.
11: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
8: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
12: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
13: Ah!
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
13: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
14: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
13: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
15: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
16: Papu, Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
17: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
16: Yeah.
17: Oo, tulungan kaya natin.
16: Oo, pakontak natin.
17: Views natin sa show.
16: Oo.
17: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
16: Sige, sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
17: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
15: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
1: Good morning!
2: Mga kapatid!
3: Doon muna ako sa
2: saan?
3: Ano,
2: ha? Saan ka muna?
3: Sa mga nanggigigil kapag pinag-uusapan po natin, mga kapatid, ang conviction. Alright, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, it works both ways. Pwede rin po ito sa acquittal. Balikan ko lang ulit, ha, para sa ating mga kadidis.
2: At kadidiits.
3: At kadidiits.
2: Oo.
3: Okay. So kung ang pag-uusapan po natin ay 21, ha, ang bilang 21, no? 21 ang kanyang denominator po. 15 to convict. 8 to acquit. So sa kasalukuyan po, mga kapatid, ha, sa naging botohan para po din sa pag-lower po ng voting threshold, ang hindi nag-participate dito, meaning ito po yung solid minority so far, ay 6. 6. Alright? Si Escudero po, nag-no ito, worry lang, muna ngayon.
2: Uy.
3: Remember me.
2: Nag-no muna ngayon.
3: Oo. Kasi...
2: Oh, talaga.
3: Anyway, opo. So, 6. 6.
2: Oo.
3: So, 2 lang kulang nila.
2: Oo.
3: Sino? Ang pepwede po. Si Loren Legarda at saka si Kuya Mark Villar. Kapag yung 2 yun, kapag si Mark ay bumalik kay Bunso, tapos si Loren manindigan sa kanya pagiging minority, may tulog sila doon sa acquittal. Yun yun, ha? Okay. So, lumakad na kanyang paluhod sa baklaran.
2: Oo. Ano? Kailan kaya ang ano yan? Verdict
3: day. Sabi nila, anong trial pa?
2: Masakit ulo ko sa inyo.
3: Oo.
2: Samantalang tayo, pinaproblema natin.
3: Sila ako may sabi nun, ha? Hindi ho kami. Hindi kami. Eh, kasi ako naniniwala ako, mga ano yan, impartial.
2: Oo naman. Ako talaga, ako ay naniniwala na ang mga yan ay kagalang-galang at pagbabasihan nila ang kanilang mga desisyon base sa ebidensya na ihaharap at iaharap pa sa kanila. O, ito na.
3: Base po sa mga ebidensya laban sa kanilang kaso.
2: Wow, kayo talaga. O, sige. O, ito na tayo. Ginugulo mo kami. Ginugulo mo kami. Nandito na nga tayo sa pabida eh. 9:42, mga kapatid. Puntahan po natin ang ating pabida sa True FM. Happy birthday po sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, September 28, mga kapatid. My gosh, 3 days na lang October na agad ang bilis ng panahon. Magse-7 years na po tayo dito sa True FM. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang video na pinadala po sa atin ng ating pabida driver na may birthday ngayon. Narito, mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po.
4: Hi po, Ma'am DJ. Ma'am DJ Chacha, Inserted Pylon. Ito po, nakikinig po ako ngayon sa inyo.
5: Hihina ang kaso, kumbaga, Yusek.
4: Dito po sa 105.9 po.
2: Yun,
4: araw-araw
2: dita
4: po.
2: Aba?
4: Nakahinto po ko ngayon at ito po, nakikinig po ako sa inyo at magsisend po ng aking video. Magandang umaga po. And ako po pala si Sigfredo Olavario po, alias Kokoy na lang po. Kung sakali po na papalarin po ako, ay nais ko pong ibigay sa nanay ko po sa Bicol. Gusto ko pong ipadala po sa nanay ko ang mapapanalunan ko kung ako po ang papalarin. At kasi po ang nanay ko medyo maedad na rin po, at ang kasama niya po ay ang ate ko po na matandang dalaga, wala rin pong trabaho. At siya nga po pala, magbe-birthday din po ang nanay ko sa October 8. Yun nga po, kung sakali pong ako ang papalarin po ako, Ma'am DJ Chacha and Inserted Pylon, ay nais ko pong ipadala sa nanay ko. Makatulong po sa kanya sa panggamot niya po at pang-araw-araw din po nilang pangangailangan.
2: Napakabali.
4: Yun lang po, Ma'am DJ Chacha, Inserted Pylon. God bless po sa inyong programa at nawa po ay maging healthy po kayo sa pang-araw-araw para po sa inyong programa. Maraming maraming salamat po. God bless po.
2: Nakakatawa naman tong message niya. Very genuine, ano? Si Tatay Sigfredo Olavario na kumpirmado, ipinanganak noong September 28, 1973. Isa po siyang TNVS driver nga.
3: Edad mo to, chacha.
2: At siya nga daw po, ibibigay niya daw ito sa kanyang nanay. Oh. Na, Diyos ko, napakaswerte ni Kuya. 88 years old at buhay pa si nanay.
3: Uy, batiin ko pala si Auntie Belle. Hindi ko nabate.
2: Oh, batiin mo si Auntie Belle.
3: Si Auntie Belle Ancheta. Birthday niya nung Friday. Mm-mm. Nag-message sa akin. Sorry, hindi ko nasagot.
2: Belated happy birthday,
3: sa
2: Auntie Belle.
3: Sa kanyang mga caregivers dyan po sa Blue Ridge. Auntie Belle,
2: ilan taon na si Auntie?
3: Birthday, 93.
2: Wow!
3: Nung Friday.
2: Hi,
3: Auntie Belle, happy birthday po sa inyo, Auntie Belle.
2: Belated Ancheta. Happy birthday po. At ngayon naman, happy birthday kay Sigfredo Olavario okay. Na nasa linya na ngayon. Sige. Good morning, Tatay Sigfredo.
6: Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha and Sir Ted Pailon. God bless po. Maraming salamat po.
2: Oh, may pasahero ka na ba ngayon, Kuya?
6: Nag-offline po ako, ma'am.
2: Grabe naman, talagang para sa programa natin, nag-offline siya. Sa pagtapos ito, tatanggap ka na ulit ng pasahero. Oo.
6: Yes po, ma'am.
2: So, ito daw pong minamaneho ninyo, binaboundaryhan nyo ng 1,200 pesos every day. 13 to 14 hours daw po kayong bumabiyahe.
6: Yes po, ma'am.
2: Oo. Magkano po ang take-home ninyo, ang neto ninyo sa araw-araw na biyahe ninyo, sir?
6: So walang kasinungalingan po, ma'am. Ako po ay kumikita sa loob ng 13 to 14 hours sa pagbiyahe ko. Ako po ay kumikita ng minsan po 1-2, 1-5 dahil po sa sobrang taas po ng gasolina. Natatalo po kami masyado sa biyahe.
3: Oh, bakit mo nabanggit yung walang kasinungalingan? Uso ba ngayon na sinungaling? Hindi, joke lang. Hindi,
6: opo,
3: joke.
6: Opo, madami po. Sa Fed 5-1, halos lahat na po ata. Lalo-lalo na po mga nasa gobyerno po natin. Easy. Wala na nagsasabi na po.
3: Easy.
2: Mukhang talagang listener natin okay. Ito si Sigfredo. Meron kang mga anak, sir, 28, 25, at 21. Yun pong dalawa nakatapos na ng pag-aaral?
6: Bawa po ng Panginoon, ma'am. Nakuha ko po sa pagsisikap at sa paglaban ng patas po sa buhay.
2: Amen. Kaya binibiyayaan ka ngayon na ang nanay mo ay 88 at buhay na buhay pa. No, 21 years old po itong nag-aaral. Ano pong kurso, sir? Itong bunso?
6: IT po, ma'am DJ. Oo. Kasi pilot.
2: Yung pong dalawang nauna, ano pong mga natapos?
6: Awa po ng Panginoon na pagtapos ko po sila ng bilang isang architect po, ang pangalan
2: ko.
6: Wow!
2: Oo. And then yung gitna?
6: At yung pangalawa ko po ay graduate po ng psychology cum laude.
2: Wow! Naman talaga, tatay. Kaya pala ang sipag-sipag mo magmanehon. Mga anak ay talagang, ayun ang kanyang prize, partner. Isang architect.
6: Actually po, ma'am DJ, sa Ted Pilot, ako po ay hindi nakapag-aral. Kaya po, nag-focus po ako ng paghahanap buhay, pagmamahal ng totoo sa aking pamilya po para
2: Tatay, nagbunga naman ang paghihirap nyo at ngayon isa na lang po ang pagtatapusin.
3: Kumbaga si tatay.
6: Opo, natulong po ng Panginoon, ma'am.
3: Amen,
6: sir.
3: Amen. Kumbaga si tatay, ang pangaral niya, mga anak, hindi man ako nakapagtapos sa aking pag-aaral dahil sa hirap ng aking mga magulang, pero igagapang ko hanggat kaya ko ang inyong pag-aaral dahil amen. Yan lamang ang aking
6: maaari. Wala pong imposible. Success pa yun sa kahirapan. Amen. Basta po, manalig lang po sa Diyos at magsikap lang po. Hindi po handa ang kahirapan.
2: Amen. Amen.
3: Sabi niya, mga anak, magsikap kayo mabuti. Dahil nung isinilang ka sa mundong ito, laking tuwa naming mga magulang mo.
2: Eto na siya. Papasok na.
6: Opo.
2: Sigfredo, sabayan mo kami. Eto na, Sigfredo. 1, 2, 3.
1: Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng pagulang mo.
6: Ang
2: Tatay Sigfredo, ito po bang mga anak ninyo ay nagtatrabaho na at nakakatulong na po kahit papaano sa inyo?
6: Awa po ng Panginoon, ma'am. Lahat po ng aming amen. Pangangailangan, halos sila na po ang bumibili at nagsusuporta sa amin.
3: Amen. Sige, ganito, Tatay Sigfredo. Anong oras ka uuwi? Kasi birthday mo ngayon eh.
6: Eh, siguro po, depende pa rin po Sir Ted kung na anong oras pa ako kikita. Pero for sure po, mga alas 8, alas 9 po ng gabi.
3: Ganito, meron ka bang, nagpansit ba si Mrs. ngayon sa'yo?
6: Di, mahilig po sa surprise yun, pero hindi po ako umaasa. Sir Ted, kasi po, yung budget po ang problema. Kaya ang sa akin lang po, maging healthy lang po ako ngayon. Amen. Kami pambupamita, tapos na po.
3: Sige, ganito. Dahil birthday mo, yung premium mo, 3,000 bigay mo kay nanay. Okay?
6: Maraming salamat po, Ma'am DJ, sa Ted Pailon.
3: Yung 2,000 dagdag para pa-birthday namin sa iyo pag mapansit ka. Okay?
6: Oh, thank you so much po. Thank you so much.
3: Five, ang iyong premyo, 5,000 pesos today kasi birthday mo.
6: Maraming salamat po.
3: Salamat sa iyo, sa iyong inspirasyon sa amin. Araw-araw ka ba nakikinig sa amin o ngayon lang?
6: Sir Ted Pailon.

0: po tayo araw-araw.
1: Amen. Thank you, Kuya. Pagkalat mo ha sa mga kasama mong TNBS drivers.
2: Mm. Sige.
0: Go ahead. Opo, sa mga kasamahan ko pong naghahanap po ha, TNBS man po yan, o kahit ano pong klase ng trabaho, mag-iingat po lagi at huwag po makakalimot magdasal bago po tayo mag-upisa sa ating hanap buhay.
2: Amen.
1: Ganda. Amen. Thank you, Tatay Sigfredo. I love the energy. Ingat po kayo.
2: Salamat, Tatay.
0: Salamat po, Sir Ted. Man, DJ Chacha, alam niyo po, sobrang tuwa-tuwa po ako dahil may mga tao pa po katulad ninyo na lagi po nag-sisikap na maipagtanggol po ang karapatang tao.
2: Salamat po. Salamat na marami sa inyong inspirasyon po sa amin, Tatay. Thank you. Mabuhay ka. Dakilang anak, dakilang ama, Sigfredo Olivario ng Caloocan City. 5,000 pesos!
1: Thank you po!
3: FM Live Report.
1: Si Tatay
2: ngayon, mga kapatid, tunghaya natin ang...
1: Eto na mga kapatid from Tatay Kopoy na nasa kalsada. Puntahan po natin ang ating kasamahan sa Senado sa mangyayari pa rin pong impeachment mayamayang kaunti. Kasama po natin ang ating mobile journo, Marimon Reyes. Marimon, kamusta dyan? Anong ganap?
4: Manong Teddy J. Cha, sa ngayon, day 30 na ng impeachment trial. So one-thirds na ito ng inaasahang pagdinig. At babalik muna itong Serendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System para sa cross-exam naman ng depensa. Ang nilatag kasi last time ng itong PhilJEPS witness ay yung mga kontrata na mayroon itong mga kumpanya na stakeholder o shareholder si Vice President Sara Duterte o kaya ang kanyang asawang si Attorney Manasi Scarpio. So babalik siya ngayon para sa cross-exam. Pagkatapos sa Peña, inaasahan ng prosekusyon na pupunta at haharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte. Tungkol pa rin ito dito sa mga kontrata ng mga kumpanyang may pangalang Vice President Sara Duterte o apelyedong Duterte. Pero ang nasabi kanina ni Sir at Arms Alfred Soto Corpus, sa ngayon wala pa raw indikasyon, wala pa raw komunikasyon mula sa kampo ni Mayor Baste na sila ay pupunta. Gayunpaman, tulad sa kahit anong testigo na inaasahan sa bawat araw, nakakalat ang mga pulis sa loob, sa labas ng Senado. May mga OSAA personnel din na nandito na nag-aabang. At ang nasabi naman dito ni Prosecutor Terry Redon, aantabayan na nila kung sakaling hindi magpakita ngayong araw itong si Mayor Baste Duterte, pag-uusapan daw nila kung ano yung susunod na hakbangin ng prosekusyon. Kasi yung subpoena na binigay dito kay Duterte ay para sa September 28 hanggang September 30. Pero para sa kanya, naasahan din na may witness mula sa PhilHealth Region 11 ang prosekusyon. Meron din mula sa PNP tungkol naman sa mga firearm na rehistrado dito kay Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado para sa Manong Ted and DJ Cha, kapatid mobile journalist Marimon Reyes, para sa
1: 105.9
4: True FM.
1: Balik sa inyo.
3: FM.
1: Oh, bagay kay Marimon yung kanyang new hairdo. Apakaganda. Yan nga po mga kapatid ang ating mobile journo Marimon Reyes live sa Senado.
2: At ang ating pong 5,000 manggagaling kay Happy K, 1,000 kay Happy Man, 1,000 at kay Happy Daddy, 1,000 and 2,000 from Happy Anonymous. Sir, salamat po na marami.
1: Thank you. Uy, mga kapatid.
2: 5,000 pesos
1: maraming
2: na pa-premium today.
1: Maraming salamat. Para sa may birthday na si Tatay Kokoy Olivario. Happy, happy birthday po. Ang oras muna, mga kapatid, 7 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Ang tamang oras at in po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.com. Yan po ang kanilang official website. At syempre, ang Facebook page po nila. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila dyan sa may Festival Mall in Alabang. Happy, happy birthday kay Maslo Charles Muhi. Pabati yan ni Tatay Danny Ocanya.
2: Alright, pahawi po tayo ng ating po mga paalaala. And tignan natin kung tayo aabot pa para po sa ating magandang balita po naman. Doon sa atin naging winner kamakailan lamang, may anak siyang matalino.
1: Mm-mm.
2: Ang binabanggit niya, kailangan nga daw po ng laptop. May laptop ka na ba?
1: Inaantay ka namin.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo na, ikaw ang laptop king natin dito. Oo.
2: Sandali lang, ha?
3: FM.
5: Celebrate the lives of...
6: B1079.
7: Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong!
5: The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: B1079.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Anak na binili nila,
5: motherboard,
4: eh, sekunda mano yung kanilang binili, eh, nasira kaagad.
5: Yes.
4: So sabi ho namin sa kanya, tsaka na siya muna bumili noon kasi nga po baka paayos niya, masira na naman ulit. Oo, hindi kami nangangako ah. Sabi ko, padala ka muna sa amin ng preba tungkol sa iyong kwento dito sa iyong anak na nag-aaral. Panoorin natin ito.
6: Sir Ted, ito po yung sasakyan na pinanggagrab ko. Ayan, kararating ko lang galing sa pamamasada. Ito po. Ito po yung tindahan namin. Ayan.

0: Ito po yung rep namin.
1: Ito po yung pamilya ko. Ito yung panganay ko. Ito yung bunso ko, lalaki. Ito yung asawa ko. Yan po. Yeah. Ito po yung consistent owner ng pamilya namin, grade 12 student siya ngayon. Salamat po, DJ Chacha at Ted Pailon.
2: Thank you po.
3: Thank you po.
0: Ito po yung academic performance ng aking anak nung grade 11 siya. DJ Chacha, Sir Ted Pailon. Ito po yung laptop na sira na po, sir. Hindi na siya ma-on. Wala na. Yan, sira daw nito motherboard. Ang laptop na to. Good morning, Sir Ted Pailon, DJ Chacha. Ito po yung ginagawa ng panganay ko sa umaga. Siya po nagwawasing ng kotse. Ayun, para wala nang bayarang karwas.
4: Tulong yung batang tao.
5: Ito nga po yung mga video sa padala ni Tatay Roger Guanzon ng Tanza, Cavite. Once again, nakausap natin September 21.
4: Okay. Ganito ha. Roger, salamat na marami kung nakikinig ka sa amin. Thank you sa iyong patunay, sa iyong kwento. At ako'y natutuwa kami ni Chacha dito na nakita namin ang iyong pamilya sa hirap ng buhay, na unawaan namin kung gaano nga kung gaano kahirap, ano, parang si Sigfredo, yung iyong itinatawid araw-araw para sa pag-aaral ng iyong anak, no? At si Mrs. Den sa kanyang kahit papaano mumunting hanap buhay sa inyong tahanan. Sa ngayon, hindi ka muna namin tatawagan, pero bigyan mo lang kami at least, no, ng ilan lamang araw, perhaps ilang tomorrow or Wednesday, dito sa pangarap ng iyong anak na panganay. At I'm sure kung ito man ay mapagtagumpayan natin, mapapakinabangan din ito ng bunso mong anak. Oh. At salamat din ako na kamukha ng nanay ang iyong anak.
5: Kamukha ni tatay. Hawig na hawig ni tatay si Fredo eh. Kasing pogi. Hindi pala, kasing Roger. Pogi ni tatay Roger. Ni tatay Roger. Thank you po, thank
4: tatay
5: you.
4: Tatay Roger, salamat na marami ha. Relax lang po kayo. Yung 2000, hindi niya nabanggit ano. Sabi niya kasi pambili nga ng motherboard. Pero sa akin po yung 2,000 yan, gamitin niyo na po yan. Oo, para kay Mrs. sa kanyang sari-sari store o bilhin niyo ng pagkain o bigas po ninyo. Alright, yung laptop na binabanggit po, again, hindi pa po kami nangangako ngayon, pero bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Alright, give us the chance. At ako'y nananalig from the bottom of my heart na hindi pa ho nauubos ang mga taong may mabubuting kalooban na gustong tumulong po sa tulad po ng inyong pamilya.
5: Amen.
4: Abangan na po, live ngayon si Idol Lord Rivera sa Sana Lord.
5: Maraming salamat mga kapatid. Bukas po magbabalik kami ni Manong Ted Pailon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, 6 to 10 in the morning. Enjoy the rest of your Monday. Susunod na nga po si Idol Lord for Sana Lord.

0: gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pala, iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
5: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
4: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
8: B1079. Light and easy on B1079.

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: oras, habang ko sa Pilipinas, upot ang bumbuhan palo ng kanawan, alas 4:00 na.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte. The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network. Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon, atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

0: Papay Gagro, kumusta kita kadaraan mga kasanggayan? Welcome na liwating ngayon ang atong karamdan, Himang Rawon, atong panlunes edisyon. Pizza 28 na, itong bulan, itong September, ay kaman ito, October man, hindi na may halimot itong ulahan na itong All Souls Day at All Saints Day, katapos, Pasko na. Ang mga buwaw ng mga ninong o mga ninang, eh naman na yung malinti. Pangalawa niyo at mga birthday. Ninong, Merry Christmas! Ninang, Merry Christmas! Ayaw nga dito na politiko ang isinarang kala. At dito yung mga tinood na ninong at ninang. Ang hala pa mas kuhanda yun. Okay? Buwaon! Ulitin ko. Buwaon! Amo ito naging yakan ni Yusek Claire Castro sa Malacanang. Nabuwaon ito na ining Vice President. Siguro na naging pahamtang ni President Bongbong Marcos. Di rin agad niya kaya ang ginda babanat ni Vice President Sara na di kan President Bongbong Marcos. So nagyakan na hiyahin buwaon. Si President Bongbong Marcos na nagyakan nga buwaon man ito na Vice President. Kakaykayan mo sa kay si Buwano, nangintindihan ang Buwaon. Pero Buwaon, yun na rin man ito. Kaya itong si Buwano, gagawin niyo, Buwaon, kaya itong bakakin. Yun yung Buwaon. Pero kay Waray man, yung doon na ni President Bongbong Marcos yung winaray, sige nga Buwaon. As ito na nagyan ka ni President Bongbong Marcos, kanto kang Vice President Sara nga, Buwaon ka! Buwaon! Mama, isin yung tinagulan na giyak ng Dukan Vice President niya Buwaon. Eh, mga naman kita na. Kapo,
1: kayo na sa atin. Ito ang tinuling ko si Buwaon.
0: Kaya Buwaon. O, kung Buwaon, winarayan ko. Natundan ni President Bongbong Marcos yung winaray. Oo. Kaya niya binaba natin, Vice President, dapat si Buwaon gabawin niyo. Ako nung ta. Sa bagay, di naman natin yun aray, buwaon ito. Okay, lawari siya pa yan. Mabay na litira. Ay kita panginlabot ito nga yung mga parokosar. Kaya kung kikitaon natin, mas gandulog ito ng mga buwaon. Mananaog ba sila kung ulit mga binuwa buwa. Kasi nga, nagdiri politiko, nagbubuwa. So ito ng mga politiko, kaya mga buwaon ito. Dagot ng mga buwa, hindi darak. Hindi nga na kita magpahuwat, kita itong mga kabutos sa era. Saan nga ito'y nagpahuwat man kita, ang era mga buwa-buwa, butos sa lang kita. Para po na duha. Eh, di nga duhan magtandim, bakot na siya rin nga. Ayusin namin ang mga pangangailangan ninyo. Sa kaya nakatanluyo kay Bungol. Ayusin namin ang bulsa ninyo para sa amin. Oo, ngayon. Para magkakitin Bungol. Ayusin ko na sa amin. Ang bulsa namin galing sa inyo. Ay nako talaga o. Oh. Ay namig ilara, Mr. President, latila naman ta. Ay nalang ito yung pagpabuwa-buwa. Eh puro sa mga buwaon. Asay pa itong mga politiko kung binuhaan. Why do? O, oh, kasi ang kayaan. Walat na lang kita. Kita mas ko ha. Ay, paman nga ni. Ay na. Ay, mga buinas. Ano nga mga buinas? Ang mga barangay official ba, si Candidato Kakapitan, mga Kalagsan, o Kalagsan, Kabataan. Very. Amo ito na itabok. Eh, waray naman. Waray man madayon. Amo ito na itong sitwasyon. Baka kay Neda Kuminta, inin Shangkay, Kapitan di Tadagami. Baka kay nagsiring, ano? May na pa niyo? Nasarin ka mga nagmadaog? Daog malagrapon ako. Kasi mo nang sila. Kaya maraog-daog ka. Kaya, tuyo man lang nga. Wari ka mo mag-andam niyo kwarta. Ako nag-andam ako. Mag-madayong diri na kumeda sisilyo. Yan ha. Kaya wari man madayon, nagpainom. Nagpakaon, nagpasayaw, nag-giluliyat pa ko. Sherman, opinya kulog. Ah, boy, do. Isa yung pa ni paring hirap. Wither-wither lang yan, pre. Sige. Walidit may himo. May pagbulutan niya na di Diyo. Tanan niyang kaya hiraman, Eric Senador, Eric Congressman, hirap ay DOG. Kasi may ombudsman. He shows. Labi ni Ignatius. Rimulya. Puros Rimulya ka-ada. Ada di ILG, Rimulya. Eh, siya, waray na ito ni Luzot. Pag siya rin nga, no! Ah, hindi siya ito ni Sira. Close! Oh, sirado, waray na ito ni Damahimo. Ganun talaga. Ay, nalakam ito ni Pausa. Ay, amanan una. Anakadang ka mo, iyo. Yan ang kaira na, ira naman. Di ba? Bahay ka mapareho na akong meda ko rito. Kalyado. Nagreklamo. Nonsense ko diya. Kauyo. Ala ka rin nga eleksyon. Tama ko ba yung siring? Nga minarkusay. Ayun ko kaya nga minarkusay. Hirin ito na tuhod yung minarkusay. Eh, dipindi nito pagdara kung pag-abot itong eleksyon. Oray itong minarkusay. Nasa yung latan mo sa. Kaya naman na naperdi ka. Asa rin ka nga, di ka mapiperdi. Naperdi ako. Kaya naman nga naperdi ka. Nasa rin ka naman yung kwarta. Nasa rin ka pinalitay. Namalit ka man. Ano man, ano man lang naperdi ka. Kay naperdi ako kauyo. Kay ginlimbungan ako. Oh, shows. Kaya mo ngayon tiliksyon ng Pilipinas, karaglimbong. Ayaw na ito ni Pausa, may tiliksyon ng Pilipinas, karaglimbong. Yun. Hitsunod, pag-andam, katapos, panlimbong. Kaya sa rin kalinimbungay. At sunod, pangalong damang hindi mo gilimbong. Nandapos, pag-andamin sa ka-truck, o di nga isa ka barko, nabuwa, pagulit saan. Ako malay din politiko. Punohin saan, punohin buwa, di ba? Labaw na nga danan, punohin bulsa. Ito na, mo di po, pandaragan. Ay, nakabuhay talaga, oh. Yan pala kamuto ni Babaro. Bisan kita din, amo na yung sistema Pilipinas. Bakit ka, mga kasangkayan? Parang ganda ka nagbuo. Ah, magayon yung sitwasyon. Kung bakay nga nga na napisto, nanihingalimot na nga nito. At yan ha. Mababaro na kita nga rin tintit. Kauyo! Ano yung patandin? Pabalay ito. May tandin yan ha. Ha? Kaya din naghuring. Itandin yan ha, kauyo. Madilini, uy, kumari ko ito. Si Madilini, Aburido. Oh, sorry, diri ngayon, Lini Aburido. Lini Aburido ngayon. Yan, hey, Manny Pacquiao, Dandim. Ay, sus, diri itong kukuhao ni Bongbong Marcos. Waray pa plano ni President Bongbong Marcos pag-endorso. Kung hindi niya kandidato ka presidente ng vice-presidente, harayo yung mga buhay ko. Amo na siya ni President Bongbong Marcos. Buhaon ito, buhaon. Linero brido ng Manny Pacquiao. Puro nagadalot ni Pacquiao yung kapapasarawayan yung bumotos kita na era. Sabagay, hindi malit mga tao yun kung namot pero yan, hindi magiging pwede mag-vote. Ayun, balit mong eleksyon yun eh. Ay para kita mapili. Hinta mga eksakto. Kung di rin mo may eksakto, eh, mo itong pagbulutan. Ah, ganun lang talaga. Ay, kamo itong pagpadara. Diba? O kung ba itong mga buwa? Ganun po dito mga saan. Ganun talaga yan. Okay, sige. Nadihanan kita. Yan na, ang iyo mga expectation sa rin kumanera, na ma-rollback indarga ko ang diesel na ng gasolina. Jesus, ginawa ko pa sa iluha. Ang rollback buwas itong diesel 7 pesos ng 50 centimos. Nasa rin hera 8. Eh, 8 na ganda na itong kung nila round off. Ha gasolina, nasa rin hera 5. Paningin na noon, 24 centimos. Pare nala 50 ha. 50 centimos. Ah, wala nila. Pare 86. Naling 80 centimos. 86 sila nila. Kalinorong ang pinuyaw. Ah, mo sinisari nga. Ispagiting pataas, ispagiting pababa. O bebet ispagiti kay nakakaon. Ining mga lana, di maninimo palitmog. Eh, dumanid makina. Ay, ginawa ko pa sa iluha. Waray pa matutuhay. Didit mga kusyante. Iton na Iran na iton na Amerika. Ito mga negosyante. Nagsisinamok pa. Pero dito ay Iran ang istorya naman. Di ba? Nagbiyakan na nga ni President Donald Trump. Nadirek na ruruyag hinda itulak adlaw. Kailang karuyag ko mag-iha na waray sa amok. Kaya nasa rin ka man lang ang ceasefire. Kahit na himuliwat, sunod sa utos lamang, iningatanan ng mga aging papagawas ng mga statement, ikang inhalangyaw ng diniyaton, magsusunod lang kita. Kaya warin mga kita source na kukuha nitong lana, sa iba, sunod lang kita. Ano lang? Well, kung itong hero di ba nag-iinaraway, pati mga negosyan, nag-iinaraway o titira ka ng siyahon. Pero mamay ka man itong bigot mabapaw siya. Nasa rin ito mga leader dito yung mga nasod na tutuhay yun. Pagkabot ni Pilipinas, di man natutuhay. Nagmiminahal malalugod. Samtang dito Iran at Amerika, yung tutuhay na. Nakubos na nga ni Presidente Diana Aira. Sa rin na Pilipinas, isa dito ang Malacanang na may ada na mga sufficiente. Department of Energy mismo. Ipa mismo, si Sharon Cunita. Oh, diri ngayon, sorry. Diri ngayon, Sharon Cunita. Sharon Garin, presidente ngayon, ito ang secretary, ito ang Department of Energy. Nasa rin nga, maubos. Ipresidya na. Pero ano man, nasa rin ito nga, pala ito ngayon, 20% mas. Wala, ito nga pagpaubos. Ah, di mo, diesel kay 7 pesos niya, 7 centimos. Ano yung 24 centimos? Gasolina? Ba, kalinasa kay 86. Nanin 80 centimos? 86 lang yan. O, aray, gaditan ka. O, ba naman lang kung yung 6 pesos na naging iba, nabangin pa. Pero, wala, malagyan po na malagat ng istorya. Tapos, kahuman, hinisurod na si Mananil at ma-increase. Sorry po. Tagasunod lang po tayo. Ito yung mo talaga. Why na, mga kasangkan. Ang isang oras, ano? Pagalagyan na uhuyo. Nadiyana kita. Nadiyana kita, Aton. Maraw naman kita. Ngayon na Aton na House Speaker. Taka din ni Aton. No? Inaagikan na Congressman Martin Romualdez. Yun. Naghangyo. Kumbaga aton, humirit. Pwede bang makihirit? At yun, mahihimo kay ang former speaker Martin Romualdez na hirit. Nagto nga iyakaso nga plande. Pwede? Ano, nga nahirit ka? Pwede ako makapag-piansa? Kaya makapiansa, kawas na liwat. Ikaw ang parang ganda ito. Kung hindi may kaso, kung may kapiansahan, niya makapiansahan ni mo, yes, kanarot sa lungga. Ano lang talaga yan. Nagusunod malagay ka itong prosesyo, itong mga kaso. Ano lang talaga yun. Ay, ito itong mga kontra. Di ba? Kung baga siya man, sige. O, kung baga, mas mabay nga ni kung makapiansa, kaya para makakagawas. Ako mas maupay ka mga mapiapiansahan. Ito ni Piansa, lakay, alit na mga Piansa. Iba? Isang pera ito ni Piansa, kaya itong piansahan itong former speaker natin. Yahay man lang itong Piansa, di ba? Oo. Oh. Ang mga isang pera itong pero itong kabilyon nga, Flanberg, kaya itong piansahan. Relax lang kayo. Oo, yan ang buhay. At maging proseso, maging kaso, kung may de piansa, piansa tayo nito. Relax na kamo, ha? Pagkakagawas ka nito, kamot mga nadiri, karagin niya pisuhon, waray man ka, daman niya na, baton man niya, di man niya nalaya, siti malugod nagkakatago, ilhin na dadakob, eh, ito lang ani na, di ba? Meron na lang, let the court decide. Ayaw kita pag-una-una. Itong korte, itong angay mag-desisyon ni nga tanan. Yan, di ba? Okay, sige. Simple ka daw daw, kita kung pagkitaira. Para naman kita yan, ha? Nga panahon, kung ano ito ada, kung ano ito lamang, ganon sila. Ayaw naman kamo ito nga masaring minarkusay. Pero itong usong minarkusay, ha? Kami daton, pinuhayay. Oo. Yan, kinahanglan doon kita na maging pabinuligon, pabinantayon, o nga na, kung nga tanan, magkaurusa. Isa para sa lahat. Lahat para sa isa. Yun. Eh, makuri man ini kung puros kita mga leader, puros kita dahil nataas na posisyon na kami intalon ng mga parapantos waray man kami posisyon nabutos man lang kami nanginginano man lang kami labi na kung may haratag butos na lang kami isa may di maaram basta may kwarta o lumdum ko mong kan minuyag to mga higing papamtang mabuti pa ang pera may tao. Ang tao, walang pera. Mamay ka lang. Amoy doon. Amoy doon ang sitwasyon. Mabuti pa ang tao na may kaso, basta may pera, nakakalabas. Kung ikaw ay may kaso, wala kang pera, ay sigurado kulong ka. Sigurado. Labi kong waray na nagbibiyan siya, preso ka. Amoy ah, doon na dito. Sanglit, ilang lang maghirap kita. Ay pag pinasaway, ay pag ginontra, ay pag pinagyaway at may kwarta. Pero may kaladig to, para ba ito hapon, pero may lang natango. Arigato, Yamaha, Suzuki, Honda, o Sanyo. Amo ni Singapun. Natango lang ito, natango. O para, ito, maganda ito. Amo ito yan na ito, pinangulong yung mga leader. Kung atun manunong duman, mga kasanggayan, atun lang ni ha, ay lang kamang sumas ito ba? Na, ang nagpresente, ito ang Singapore, amot ko na kilala ka mo. Ha? Amoy ni Nasaringet, Pilipinas, Lee Kuan Yew ba? Lee Kuan Yew, President ng Singapore, Nasaring. In Pilipinas, waray ursahan, kung itaada na nagkakapot, in anuman nga posisyon, in mga kawatan. Diri ako nagsaring ha? Si President Kuan Yew ito ng Singapore. Si kami, nahinumdum kami ang Pilipinas na haros kami mangutang ang amon nasod ng Singapore mangutang di dahiyo sa Pilipinas. Di dahiyo sa Singapore, di na kami makutang sa Pilipinas. Eh ano, huwag mabaliktad man. Diba? Ang Singapore na mangutang sa Pilipinas. Yan na, ang Pilipinas mangutang Singapore, di na pinangutang. Eh di ka muna bayad. nanuray naman itiyo utang on iyo karawaton di na kayo mapautang logo doon ay likuan nyo hawayo na good mood Singapore Pilipinas may kalay ko kaya dahil may himulwat pero ba ang susunod na kita ay situasyon nga higit ako na siya rin nga walang pagbago may pagdini panahon na magbabago relax relax lang kita oo ay may nga baga durberingkil durberingkil dahil tingat malter aso yung iran una nga totohay yun kaya na wala mang katotohay na day 2028 matuhay ba yun eh kundiri sabay ano ka man hindi na totohay hindi ka manapilin tamang anexakto pipinili manimod may kwarta kahit na may kwarta kaya din nagtatrabaho ano man aminibus yun. Ay upod na niya na pwede ko negosyante na negosyante na politiko pa isang leader nga ni ha Sinado nasa rin niya na kauyo that's really true you know business is politics politics is business. Wala, may naging balik ba? Kaya, wala dito. Hindi ka man pwede ang negosyo. Kundiri ka, ada ha politika nga may poder. Kaya kung may poder ka, may negosyo pa pa, ito yung negosyo, diri, hindi na nabutan. Oo. Ay, usap ko nga nga sangkay, nasa yung naya. Pero akin yung negosyo. Pero akin nila akin ang politiko. Pero akin ay solo akin politiko. Amo dito sa panahon akin ay politiko. So tani karon sino tani negosyo pero may dami ang politiko ang gindadara. Kaya na kinabaliktad. Iya na nagtiro politiko na iya, negosyo na iya, may pa diya mga tao. Daog lagat iya. Amo ini ana kasangkayan. Ay pausa. Na dadagmiton kay itong Senado at Kongreso naghangyo nga dito si Presidente Malacanang na maging urgent ini nga political dynasty ikaiyo na ito pero nagyo mga Kongreso mga nagsos ginoko kalawasan Diyoso ay nangamit iba iba kaya remit may para nga may pasa nga dynasty bill kasi pa yan na. Kering po man ang EU senador nga bagitong ang artista. Di rin ang mga kandidato. Ayoko nang tumakbo. Kahit anong posisyon. Ayoko na. Ano, pagkain maaaram na iya. Ikaw na ito nagsaring nga akon. Senador Robin Padilla. Ayoko na. Sige. Mokay nga ni. Kaya baga na inumdum ka na nga diri ka na. Nagpawat-uwat lang kita ini kaya ang mga butante na uwat ni mo agingad ko ni mo manahin mo gabay ka umundang ang sumahuway mas marupay pa so, ang ganda na pag-artista mabay pa ito kailangan pa magkikitain pero sa kanya panmulitik ang orin mahihin mo parang nga ano pa rin balahod bili nga naipasa may damang at mga siguro lima. Yung mga ito nga. Ay, naku, ang buhay talaga. Anyway, mga kasangkayan, wala na ta, hindi baga ibang man nakikita, no? Di rin dala ako mag-susugad ang gimpakit ni President Lee Kuan Yew han Singapore na talaga kung di rin matuhay itong leadership din sa Pilipinas bisan ni pagsunod itong tuhay nga disiplina nga pamatasan diri mahuman magingaroy di Pilipinas sigon kan wa presidente nito na presidente yan Singapore Lee Kuan Yew mamay kala ito bisan niya diri na nauwi ni Pilipinas na ang Pilipinas nangutang la Singapore. Ang mga Singaporean nag-eskwela pa din niya Pilipinas para pananumin na mga siling papangtanumin humay. Kita mo, parin na tuhay. Taga Pilipina lugod na, Pilipino lugod na kanto na Singapore. Ang nera lugod din, parin lugod na mag, parin ang pagtuhaya din na Pilipinas. Nako po. Bueno, ganun talagang buhay. Ada, pasensya niyo ha, at naging napahamtang natin, Presidente. Winaray ito, na nasa rin, buwaon. Buwaon itong nabi si Presidente. Hanuna, nasa rin ka na, buhutan, diri buwaon. Yan na, buwaon na. Hala, kamo na lang ado ha. Iman kamo nagkakasya. Pagpapicture daw ka mo, Mr. President and Vice President. Pagpapicture daw ka mo. Itnagahang ko pa, para it mga tao mas, wow! Nagahang ko pa ng bangag ng dili, bangag. Ang bota eh, sorry ha, kasinsya po. Bilis talaga ng oras, ano? Well, ito mga kasagayan, magkano magkita ito oras ng panahon. Thank you so much, senator, mga kasagabay. Nadikita engineering, thank you. Natin mga engineers and IT, mga pinakulab Japon, natin mga kasagabay liwat sa FM station. Nananarang Japon na natin Chief Executive Officer, at the same time President and magkalain-laing FM station at Tacloban ng Haolmo, pinagi ka Mr. Bob Villanosa. Thank you, natin dual Caholic Governor, at the same time President Tilo Regional Development Council Chairman, Governor Carlos Jericho Ikotipilia. Hello, tanyo po susang kaya ng sorgo ng kanginan. Sailo, kao itindosa. Mapa yung kulot. Salamat tanyo po mati. Ngayon, kumusta ka mo. Bye. Cheers. Salamat.
2: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
3: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
4: Himang Rawon! Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan yan na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon. Atun paghihisgutan, panginginan noon. Ngan klaklaruhon, himang rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya, himang rawon.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.3.

get up. It's Retro City.

0: Maayong adlaw makasuki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: handang-handang na mamigay ng aginaldo, ha?
1: Handa na akong bumati ng maligayang Pasko sa aking mga inaanak.
0: Ako naman ay handang-handa ng palipasin ng lahat.
1: Yan.
0: Dahil wala pa tayong maleta delivery.
1: Wala pa nga eh.
0: Oo. Binabasa ko itong mahaba-habang affidavit nitong bagong whistleblower na itich.
1: Oo, ano masasabi mo? Oo, na anong page ka na? 9 pages yata ito or more than that pa?
0: Sabi ko nga eh, kung paniniwalaan natin itong mga kwento na ito, sana all. Sana all, ha?
2: Positive.
0: Sabi ko nga kay Direk Joey kanina, tayo po ay halos magpakamatay na po sa paghahanap buhay. Ito mga to, talagang pamalay-malayta lang ang delivery. Kung maniniwala ka sa kwento niya, ha? Kasi
1: depende
0: po, yan kwento pa lamang naman. Sige, ngayon po bago ang ating kwentuhan, pagpupugay humuna sa lahat ng mga uring manggagawa. Good morning!
3: Good morning!
0: Sa inyo pong lahat na nakantabay po sa ating program, nakaabang sa ating pong programa sa True FM, magandang Tuesday morning po. And we sincerely hope that everybody is well. Ngayon po mga panahong ito, ang dami hong nagkakalagnat, ubo-ubo, sipon-sipon, trangkaso dahil nga po sa babago-bagong panahon at mukha talagang lagi na lang may flu season, ika nga, baby girl.
1: Dahil nga pa rin yan dun sa, di ba, init, tapos biglang lalamig, sabi mo, babago-bagong panahon. Hindi ko alam kung tulog ka na o inabutan mo yung malakas na ulan ulit kagabi.
0: Nagising tayo.
1: Passing sa, rain lang naman, na may kasamang tulog.
0: At kidlat kagabi sa malaking bahagi po ng Luzon actually, pati dun sa bahay daw nila Aneb. Ganun din daw diyan sa area po ng Rizal. Sige. So, bago tayo magsimula, girl, sa ating pa rin pong una, ha, ang ating pong paghahatid ng biyaya sa ating pong mga takapakinig. Kahapon po, meron tayong isang celebrant na nakatanggap po ng 5,000, tama set, no? 5,000 pesos para po yung 3,000 sa kanya pong mahal na mother dear. And yung 2,000 ho ay papansit nila. Ito pong si Fredo Cocoy Olavario ng Caloocan City. Hindi pa napapadala yung ating pong 5,000 kasi nga po kinakailangan pa ho ng mga preba. Pero but definitely po daw, this morning daw ho nakapagpadala na ng video para patunay po sa kanya mga kwento. So mamaya, abangan nyo, ha? Tatay Cocoy, kung nakikinig ka ngayon, maligayang bati pa rin sa inyo at yung pong 5,000 mo paparating na definitely. Okay, so girl, bago tayo magsimula ng ating program this morning, muli po tayong sumalubong sa araw na ito na puno pa rin po ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay nagkakarinigan pa, tayo po yung mga buhay pa. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa aming pong pagbangon today. Lord, thank you sa biyayang ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Lord, marami po sa amin ang mga nagkakasakit. Marami po ang aming po mga kababayan, ang aming mga kasamahan po sa aming trabaho na hindi ho maayos ang pakiramdam. Lord, kami po'y sumasandal sa inyo pong kagalingan, sa inyo pong power para po sa aming pong paggaling. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga uri manggagawa na obligado pa rin pong bumangon kahit na masama ang pakiramdam para po lamang magtrabaho. Lord, gabayan niyo po ang mga taong ang galaw sa mundo ay patas. Sa gitna po ng napakaraming tukso, sa gitna po ng mga balibalita ng kung ano-ano pong katiwalian sa aming pong gobyerno at aming bayan, Lord, nawa po kami manatiling nakafocus sa aming pong kanya-kanyang tamang pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniinda sa katawan. Mahal na Panginoon, muli po, salamat sa lahat ng biyaya. Biyaya po ng buhay higit sa lahat. Biyaya po ng aming mga mahal sa buhay at biyaya pa rin po ng aming hanap buhay. Kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen, amen.
0: Today, mga kapatid, ha, abagan pa rin po ninyo ang ating pong pabida sa True FM dahil tuloy pong ating pagbibigay po ng papremyo sa lahat ng ating mga suki at mga loyalista sa ating pong programa Good Morning. At maliban dyan ang ating talakayang diskusyon at mga panayam po para pag-usapan ng mga isyong pambayan na banggit ko nga kanina yung affidavit dito pong whistleblower na ito. Napalagay ko po kinakailangan muna ho talagang busisiin mabuti, araling mabuti. At bago po maghahayag ng kung ano-ano pong mga sinasabi na mga kakasuhan. Oo, kasi ngayon ang sabi nga ng NBA daw po ay invitation pa lamang muna ang kanila pong ilalabas para sa mga taong nababanggit dito. Marami-rami ha. Ang mga pangalan po na naman po na nababanggit dito.
1: The special mention?
0: Oo, may mga nababanggit po dito na mga nabanggit na po dati sa mga unang affidavit. Pero kung again ha, kung ating pong agad-agad paniniwalaan doon, tanong, saan kinukuha yung pera, Aaron? Saan ang gagaling yung mali-maletang pera na naman? At may claim siya daw mismo nagbibilang ng pera. Ang tanong dyan, ano prueba? Diba? Ano ba ang prueba? Ano ang hawak na ebidensya? Nang paari po natin sabihin na kahit na paano po ay merong bas-bas.
1: Oo, na magpapatotoo doon sa mga kwento.
0: May kaunting dilig ng katotohanan itong kanyang kwentong ito.
1: Mm-hmm. Alright, sige. Baka meron din siya picture ng mga maleta.
0: Hindi.
1: Maleta na nakabukas pa na may laman ng pera.
0: So, kumbaga, again ha, kung ito'y paniniwalaan nyo, dalawa ngayon ang moral lesson dito. Moral lesson actually.
1: Moral lesson dito sa bagong affidavit?
0: Hindi naman moral lesson.
1: Ano? No?
0: Kasi nga hindi ito moral eh.
1: Oo.
0: Ito po ang leksyon.
1: Yan.
0: Una, alagaan nyo mga bodyguard nyo.
1: Ayun lang. Alagaan maigi.
0: Oo ha, alagaan yung mga bodyguard nyo.
1: Oo.
0: Yung mga taga-tanggap, ha, yung mga taga...
1: Taga-hatid.
0: Taga-hatid.
1: Oo, taga-deliver.
0: Yung mga nakakarinig sa mga usap-usapan, yung mga ka-meeting nyo.
1: Oo.
0: Ayan. May yan ang una.
1: Yun ang una, alagaan. Okay. Pangalawa.
0: Pangalawa naman ang leksyon.
1: Ano pangalawa pa?
0: Kung ikaw naman yung bodyguard, kukunan mo lagi ng picture, ha?
1: Para pagka...
0: Ikaw yung nagbibilang yung pera, kunan mo ng video habang binibilang nyo para may ebidensya ka, ha?
1: Para pag dumating ang panahon na ikaw ay kakanta, madali ang ebidensya.
0: Para dumating ang panahon na humingi ka ng tulong doon sa amo mo, hindi ka tinulungan, yun. Oo, babalimbing ka na.
1: Oo, ngayon daw ang kwento.
0: Talaga naman.
1: Nangingi ng tulong para sa ama, kaya lang hindi daw binigyan ng tulong.
0: Oo, pinagdamutan daw siya. Mali-malit ang kanyang dinideliver. Anyway,
2: tumulong
0: sige po.
2: Tumulong na lang kayo.
0: Mga kapatid! Muli po pagpupugay sa lahat ng mga uri manggagawa.
3: Good morning, mga kapatid!
0: Ang iba nga po kahit na masama pa rin ang pakiramdam, kahit ang dami pong naramdaman, bumabangon pa rin kasi kinakailangan po magtrabaho. Magpagal, magpagod. Ito ang isang iglap sa mga paunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes, 29 na sa buwan ng Setyembre 2026. Labing isang kontrata na nanako o po umano ng GenCorp sa Davao City hindi dumaan sa public bidding.
1: Samantala, testigo mula sa PNP na humarap po sa Senate Impeachment Court, kinumpirmang may higit 50 baril na nakarehistro kay VP Sara Duterte at sa asawang si Manasseh Scarpio.
0: Ilang pong mga senator judges kinwestiyon ang relevance at kahalagahan para pag-usapan pa daw po itong mga baril ng mag-asawang Carpio at Duterte. Habang hepe ng pambansang pulisya kinumpirmang naitalaga bilang hepe ng seguridad o security ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang sinibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr.
1: Mga alegasyon ni Gracioso Jr. laban sa mga Duterte maaari daw umabot sa opisina ng ombudsman.
0: Senate Impeachment Court nagbabala kay House Prosecutor Terry Ridon dahil sa posibleng paglabag niya sa gag order na iniuutos ng court.
1: BRP Teresa Magbanwa pinaglayag na ng Philippine Coast Guard upang paalisin ang mga barko ng China sa Cabra Island sa Occidental Mindoro.
0: Dalawa pang kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Discaya na nasangkot sa iskandalo ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Blacklisted na, sabi ng DPWH ngayon lang.
1: Petisyon para ibasura ang batas sa magpapaliban po sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan elections isinampa sa kataas-taasang hukuman.
0: Panawagan po ng marami sa kataas-taasang hukuman, actionan nyo na please. Samantala, COMELEC, nakahanda sakali pong maglabas ng TRO ang Supreme Court na pansamantala pong magpapatigil sa pagpapatupad ng batas na nagpapaliban sa barangay at SK elections.
1: Pangulong Marcos Jr. iniutos na buwagin ang mga organisadong grupo ng mga kriminal na nakabase po sa mga komunidad.
0: Senador Pangilo Ping Lacson hinamon ang kalihim ng DPWH na magsabi ng katotohanan kaugnay pa rin po ng mga umano'y ghost project sa Taguig.
1: Kapulisang pinakilos upang tulungan ang mga commuter o kapulisan pinakilos nga po kahapon upang matulungan ang mga commuter sa transport strike.
0: Dalawang natitirang araw na transport hike o transport strike ito. Transport strike na hindi na puro itutuloy ng transport groups dahil sa pakikipagdialogo ng hepe ng LTFRB.
1: Sa iba pang mga balita, pagpapalaya mula sa kulungan kina Cedric Lee at Denise Cornejo, pinag-aaralan pa po ng Bureau of Corrections.
0: Isang tricycle driver sa Caloocan arestado matapos manuntok. Ha? O manutok ng baril sa kapwa tricycle driver.
1: LTO, ipinatawag po ang kapitan ng barangay na nangumpiska ng lisensya ng sinitang jeepney driver dyan po yan sa Binangonan, Rizal.
0: Samantala pa rin sa mga balita po sa lalawigan sa Luzon, naharap po sa kasong falsification of public documents ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan po ng Coron sa Palawan dahil sa pagkakaiba ng bilang ng pasahero sa manifest at actual na sakay ng barko.
1: Babae patay, dalawang lalaki naman sugatan matapos paulanan ng bala ng riding in tandem ang isang SUV sa harap po ng Land Registration Authority sa Bantay, Ilocos Sur.
0: Camarines Sur, sinilalim po sa state of calamity dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Mga namatay, umaabot na sa 18 mula noong buwan ng Enero.
1: Mga tambay, pinagyestahan ng libo-libong pisong halaga ng mga natapong grocery mula po sa naaksidenteng wing van sa Atimonan, Quezon. Mga pulis, nagsasagawa na ng investigasyon.
0: At sa Kabisayaan po naman, rider patay matapos pong bumangga ang minamanehong motor sa isang sasakyan sa Banate, Iloilo.
1: Sa Iloilo pa rin, lolo patay din matapos umanong hatawin ng bakal sa ulo ng kasamahan sa binabantayang manukan.
0: Tatlong individual na naglalakad lamang sa gilid ng kalsada, sugatan matapos ma-hit and run ng SUV sa lungsod ng Lapu-Lapu.
1: Sa balitang pang-consumer kalakalan, oil price rollback muna ngayong Linggo. Higit 7 pesos ang bawas sa presyo ng diesel, 5 pesos sa kerosene at 24 centavos sa gasolina. Aray ko
0: sa
1: po.
0: LPG naman, bababa po ng hanggang 3 pesos per kilogram ang presyuhan dahil sa pag-aalis ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene.
1: Presyo ng Brent crude muling lumampa sa $100 kada bariles.
0: Isang dagdag pamasahe sa mga pampublikong transportasyon hindi raw sapat ayon sa ilang transport organizations.
1: Pamasahe po sa mga pampublikong transportasyon po

0: taon piso bubulusok umano sa 64 pesos dahil sa pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve.
1: MTC, papatawan po ng 100,000 pisong multa kada araw ang mga kumpanya ng telco dahil sa hindi maayos na broadband signal hanggang sa mapabuti nila ang serbisyo sa kanilang consumer.
0: Pwede bang isama nyo yung text? 2.64. Nakakailang text ako sa gamit ko itong aking...
1: Hindi natatanggap. O walang natatanggap ikaw. Alin doon? Both ways.
0: Kaya kagagalitan ka ng ka-text mo.
1: Ayun lang. Napag-iisipan ka pa, ano? Na hindi ka agad nagre-reply.
0: 2.64 bilyong pisong kabuang refund sa mga consumers ng kuryente mula sa Meralco. Naghihintay na lamang po na maaprubahan ng Energy Regulatory Commission.
1: Bentahan ng sasakyan bumagsak noong Agosto dahil sa masamang panahon. Ayon po yan sa CAMPIO, Chamber of Automotive Manufacturer of the Philippines Incorporated.
0: Abiso po sa mga balak mag-book ng flight sa susunod na buwan. Civil Aeronautics Board iakit sa Level 17 ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang Level 14.
1: Sa balita po sa ibang bansa, Pangulong Donald Trump inaasahan ng muling pag-uusap sa pagitan po ng Amerika at ng Iran.
0: At 8 individual ang patay dahil sa matinding pag-uulan sa Thailand.
1: Lalaki sa Thailand inaresto ng mga pulis matapos pong mag-jet ski sa baha. Rider nagdulot daw ng dagdag na pinsala matapos lumikha ng alon sa pagpapatakbo ng kanyang jet ski.
0: United Kingdom in

0: un talunin si Jamao Xiang ng China.
1: Philippine Sepak Takraw Team, tiyak nang makakakuha ng silver medal sa tapatan nila kontra Vietnam para sa gintong medalya. Mamayang alas 9 po yan ng umaga.
0: Kambal na pambato po ng Pilipinas sa beach volleyball, abante na rin sa quarterfinals.
1: Yun no, Pangulong Marcos Jr. Pinaiimbestigahan naman ang reklamo ng men's volleyball team kaugnay po sa kakulangan daw ng pinansyal na suporta para sa mga atletang lumalahok sa Asian Games.
0: Ay talaga naman, ano
2: baka
0: ha?
2: Baka naman.
0: At sa ating po naman balitang entertainment star works artist, hindi nagpahuli ang isa sa isang fashion event na ginanap sa Makati.
1: Taylor Swift, tinanggap naman ang kauna-unahang Artist Director Honor at Video of the Year Award para sa Fate of Ophelia sa MTV Video Music Awards.
0: Habang ang Queen of Pop naman na si Madonna humakot ng 7 awards, kabilang po ang Artist of the Year at Best Collaboration kasama si Sabrina Carpenter para sa kanta nilang Bring Your Love.
1: Nanalo naman po bilang Best New Artist ang English singer na si Shanna Spiro na sumikat sa kantang Great Expectation at Die on This Hill.
0: At yan po mga kapatid ang isang pasada, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye ng ilan sa mga balitang ito abangan sa
1: News 5! True FM!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ubusisiin na ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamiga ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
5: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
6: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
5: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
7: By June 30, yung
5: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
5: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
9: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Ring ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Ganap ng alas 6:29. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you, Boss Max. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at punuyan ng mangosteen with xanthone. Mainam sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee. Pabili ka niyan, Lola, Lolo, sa iyong apo, ha? Boss Max 3 Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Kape. Yan ang ating panggising, ating strong coffee.
2: Excellent.
0: And for my baby girl, it's creamy coffee
2: creamy
0: as always.
2: Creamy coffee.
0: Mga kapatid, Nanay Christy, how are you today? Good morning, Nanay. Okay ba ang lahat?
3: Good morning.
0: Ngayon, handa na ba kayo? Dahil kami po'y handang-handa na para ihatid ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito nga ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
4: Ako naman po si Zarina

0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong pong araw ng Martes. Hinamo ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso, sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at Vice President Sara Duterte na magpa-lie detector test. Ito nga po'y kasunod ng pagtanggi ng dalawa sa aligasyon ni Gracioso na siya ang inuutusan noon ni Velasco na umano'y maghatid ng mali-maletang pera kay VP Sara at sa pamilya Duterte. Kahapon po'y personal na nagsumite ng affidavit si Gracioso sa NBI. Nakbit-bit din siya ng ilang mga umano'y ebidensya gaya ng mga pictures habang kasama niya sina Velasco at si VP Sara.
1: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya-lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo.
0: Ayon po naman sa NBI, nakatakdang sumalang sa lie detector test si Gracioso ngayong Linggo. Nakatakda rin daw nilang imbitahan ang Vice Presidente at si Velasco para sa investigasyon sa isyong ito.
2: It should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President. Sinasabi niya, hindi niya kakilala yung tao.
0: Yan po ang tinig ho naman ni NBI

0: So 1PH dyan sa summer. Pero ito nga po mga kapatid, sa kaugnay na balita, kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na naging security officer po ni dating Congressman Lord Alan Velasco si Rodolfo Gracioso. Ayon sa PNP, nagsilbing head security ni Velasco noon si Gracioso mula 2017 hanggang taong 2024. Pero sinibak sa serbisyo noong September 11 dahil sa kasong grave misconduct. Siyang nag-aakusa ngayon kay VP Sara na hinatiran niya daw ng 2 bilyong piso noon bilang bagman dati ni Velasco. Sa katunayan, siya umanong nag-aasikaso sa mga VIP kabilang mismo ang vice-presidente na sinusundo pa raw niya noon sa airport at hinahatiran ng perang pabaon galing kay Velasco. Itinanggi na pareho ni na Velasco at VP Sara ang nasabing mga akusasyon.
1: Samantala po naman, tinawanan lamang ni Pangulo Marcos Jr. ang paratang ni Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin po sa isyu ng umano'y mali-malit ang perang natanggap niya mula sa dating tauhan ni Lord Alan Velasco. Sabi po ni sabi ng Vice, media stunt lamang daw ang paratang ni Gracioso dahil sa desperado na ang Malacañang na siya'y pabagsakin. Pero belta ho ng Malacañang, walang saysay at puro fake news lamang ang sinasabi ni VP Sara. Paulit-ulit na lamang daw ang paninira nito sa Pangulo.
2: May reaction sa pa yung sinabi ni VP Sara?
3: Si?
2: Ni VP Sara, that the administration is trying to stop the 2028 elections.
4: Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso, yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay meron namang mga kompleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
1: Yan po ang reaksyon at tinig ni Pangulong Marcos Jr. at ni Palace Press Officer Claire Castro.
0: Sa iba pang balita, mga kapatid, naungkat naman sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang 51 armas sa pagmamayari daw ni VP Sara. Kinumpirma yan ang bagong testigo na si Police Major Jorickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office. Higit 7 million pesos ang halaga ng lahat ng naturang mga baril. Kaya nagtakatuloy dyan si Senator Judge Raffy Tulfo.
5: Ang isang tao pwede na magtayo ng private army. Pwede nang magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno. Pwede pa lang mantusawa up to 50, 60, 70, 100.
6: Yes po, hanggat hindi po siya pumapasok sa Class A type weapons, ay maaari po silang magkaroon. Basta po LTOP type 5 po sila. Wala po yung limitation as long as nakaregister po ito palagi.
0: Yan nga po ang tinig ni Senator Judge Raffy Tulfo at ng witness na si Police Major Jorickson Sanggalang. Kinukwestiyon naman ng ilang senador ang koneksyon ng mga pag-aaring armas si VP Sara sa tinatalakay ngayon sa paglilitis kaugnay po sa kanyang unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Pero ang gitang prosecution, hindi raw kasi idineklara ang mga baril sa sale ng vice-presidente.
7: Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agencies such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms shall be declared individually.
8: Your Honor, what she quoted was the 2025 CSC rules, which do not have application to the SAL ends of the Vice President, as those will be applicable only for submissions beginning 2026, Your Honor.
0: Yan naman po ang sunurang tinig ni House Prosecutor Congresswoman Bel Zamora, Defense Counsel Attorney CJ Narvasa. Samantala, nakatakda ng humarap si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial mamaya. Ipinasabi na siya ng impeachment court bilang testigo sa pagtalakay sa hindi maipaliwanag na yaman daw ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
1: Samantala po naman, naghain ng petisyon ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para makapagpiyansa sa kasong pandarambong na konektado pa rin po sa flood control scandal. Sa inihaing petisyon ni Romualdez, iginiit niyang walang sapat daw na basihan ang ombudsman para sa kanyang kasong kinakakaharap. Puro lamang umano

0: spekulasyon ang pinagbasehan ng kaso at wala ho naman daw na ipakitang ebidensya na tumanggap siya ng kickback. Hindi rin daw humaaring gawing basihan sa kanyang kaso ang mga paratang kay Ko at sa ilang pang konektado sa flood control scandal, lalo pat walang ebidensya na siya ay tumanggap actual ng pera. Alas 6:38 na pong ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, may tanong ang inyong lingkod. Ikaw na nakikinig ngayon, Pilipinas, may reseta ka ba?
1: Dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng mga world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, sabi ko nga po noong paman, gamot sa high blood, dapat world class. Gamot sa high sugar, dapat world class. Gamot sa high cholesterol, dapat world class.
1: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
0: piliin po lamang wala ng iba. World class, piliin lamang ang Rhea Generics.
1: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kapatid, nagpupugay po ang Rhea Generics sa lahat po ng mga world class mga manggagawang Pilipino. Mabuhay mula sa Rhea Generics. Nagbibigay pugay sa mga manggagawang ang galaw sa mundo ay patas. Mabuhay and thank you.
2: At para ka naman,
0: para ka din maituring na world class, dapat hindi ka pumapalya. Or else baka sabihan ka ng ganire. Excuse me.
1: Oo, third class ang itawag sa'yo, no? Ang word class.
0: Ganito ka ba? Bigo na naman. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, kutsup na ng comment. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, kutsup na ng comment ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Yung driver ni Kuya Samson tsaka ni Kuya Darly, ha, memorize na ito. Ang Bravo, mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, ang ating mga suki pa rin po na motorista ang ating pong hahanapin mamaya sa ating pabida. Kung sino sila, abangan! Tamang oras ngayon, 6:41, ilang pang balita, susunod na.
3: 2FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang...
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

Basta Batas, kasama sina Jen Galvez, Rico John Perez at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Suspect. Ang hindi alam ng lalaking sumugod, may baril din pala ang kapitbahay nito. Tila nasurpresa raw ang lalaki at napilitang magtago sa backhoe habang binabaril ng kanyang kinumpronta. Doon na siya tinamaan ng bala sa tiyan. Dinala po ito sa ospital. Tinutugis na po ngayon ang nakaalitan na gunman.
6: Ano ba yan? Dami namang may baril. O hindi ho tinutugis. O hindi inaalam kung may mga lisensya ba yung mga baril na yan. Samantala po naman, dinatatawag po ng LTO ang barangay kapitan na nangumpiska ng lisensya ng sanitang jeepney driver sa binangonan Rizal. Kwento ng tsuper, kinuha ng kapitan ang kanyang lisensya matapos magsakay ng mga pasahero sa hindi tamang sakayan. Handa naman daw siyang magpatiket basta lamang otorisadong traffic enforcer ang humuli at mangungumpiska ng kanyang driver's license. Kinumpirma ho naman ng LTO na hindi otorisadong mangumpiska ng lisensya ang punong barangay. Inimbestigahan po ng Intelligence Division ng LTO ang naturang pangyayari.
5: Naputulan ng kamay ng ang isang lalaki matapos po siyang tagain ang sariling pamangkin sa Igbaras, Iloilo. Sa investigasyon, napuno na daw ang biktima dahil lagi siyang sinisigawan na tinahabol ng kanyang tsuhin ng itak. Doon niya na po nataga ang kaliwang kamay nito. Dinala naman sa ospital agad ang biktima. Sumuko po ang suspect sa mga pulis. Hindi na magkasasampa ng kaso ang tsuhin ng suspect.
6: Patay ang isang lolo sa Iloilo pa rin matapos po namang umanong hatawin ng bakal sa ulo. Wala nang buhay ang biktima ng matagpuan sa Duyan. Suspect po sa krimen ang kanyang kasamahan sa binabantayang manukan. Pinapalayas daw kasi ng biktima ang suspect sa manukan. Natagpuan po sa crime scene ang bareta na ginamit sa krimen. Patuloy pong tinutugis ng suspect na naharap sa reklamong murder.
5: Tatlo po ang sugatan matapos ma-hit and run ng SUV sa Lapu-Lapu City. Sa video, kitang naglalakad sa tabing kalsada ang mag-live-in partner kasama ang kanilang 8 taong gulang na pamangkin nang mabangga ng SUV. Agad namang tumakas ang SUV. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima. Nasa stable ng kalagayan ang mga biktima. Nakikipag-ugnayan na po ang mga pulis sa LTO para matukoy at matunton ang tumakas na driver.
6: Alas 6:40 6:46 ng ating oras ngayon. At muli po, magandang umaga sa lahat ng mga nasa construction business. Good morning. Laging standard ang ating materyales para wala tayong problema. Hindi substandard pati yung ating gawa. Dapat standard. Kapag pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa setting the standard. Sa lahat ng light steel frames sa buong Pilipinas, certified ito ng Bureau of Philippine Standards, kaya naman siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Ano ito? JMAX Light Steel Frames para sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang hinahanap ko, ito lang ang gusto ko. JMAX Light Steel Frames, mabibili ito sa BGY Enterprises, dyan po naman sa Ilagan City, sa Isabela. Ayun o, salamat! BGY Enterprises, Ilagan City, Isabela. At sa V4J, yan, V4J Builders and Construction Supply sa Masinggal, dyan sa Ilocos Sur. Ayun o, ay talaga naman, thank you. V4J Builders and Construction Supply sa Masinggal, Ilocos Sur. At ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much. JMAX Light Steel Frames. Good morning, Sir Johnny Nang. Sa kanyang may bahay, ganda umaga, ma'am. Habang nag-aagahan, nanonood sa atin, thank you.
7: Good morning.
6: At sa buong Ultra Insulated Panel Systems Corporation family, maganda umaga po sa inyong lahat. Mabuhay. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, busina sa mga motorista. bukas daw po ay merong sinasabing posible na 7 pesos and 57 centavos na rollback today, sa per liter ng diesel.
5: Today na ito.
6: Oo. Today ito, mamaya, tapos na, alas 6.
5: Oo, kanina, alas 6 ang umaga.
6: Habang aabot naman daw ho sa 24 centavos ang rollback sa per liter ng gasolina. Ay, kayo na, nakakahiya naman sa inyo.
5: Oo, no.
6: Kaya naman sa inyo.
5: 24 cents.
6: Ba't ninyo ginawa nilang 5 centimos?
5: Oo naman, baka ikalugi nila yan eh. Kawawa naman.
6: Habang, opo, habang sa gas po naman, kerosene, ay 5 pesos and 58 centavos. Ang laki nang itinaas last week, ha?
5: Oo, exactly.
7: Napakalaki.
5: Yan din ang tanong namin kay Director Rino Abad nung nakaraan, partner, Berne. Sabi ko, ba't naman ganun, Director? Bakit naman 0.24 lang? Hindi pa umabot ng piso o dos yung sa gasolina.
6: Pinaglululoko talaga tayo nitong mga to. Sige, go ahead.
5: Wala man lang piso, ano? Masaya pa ako nung sinabing may rollback. Aruy, Diyos ko. O, ito mga kapatid, balik pasada na po ngayong araw ang mga miyembro ng Manibela na lumahok po sa transport strike kahapon Lunes. Nauna nang inanunsyo ng grupo na tatlong araw dapat ang kanilang tigil pasada. Pero nakiusap daw ang gobyernong i-cancel nga ito dahil po sa dami ng pasaherong nahirapang sumakay kahapon. Ayon sa grupo, mayroon ding dialogo ang Manibela sa Malacanang ngayong araw. Bagamat may mga babiyahe ng mga miyembro ng grupo, iginiit ng Manibela. Natuloy pa rin ang kilos protesta nito. Kasabay naman ito, sinabi ng pisto na itutuloy pa rin ang grupo ang dalawang araw na tigil pasada at mga protesta na nasimula na nga po kahapon Lunes.
6: Maaari po naman daw magsulong ang mga transport groups ng taas pamasahe bunsod pa rin ang pagpapatupad sa fare hike. Yan po ang sabi ng LTFRB sa gitna ng reklamo ng ilang grupo na hindi pa rin po sapat ang pisong taas pamasahe para nga makabawi ang mga tsuper sa gitna po ng napakataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa ahensya, hindi naman daw ibinabasura ang mga petisyon na inihain ng mga grupo nang ipinatupad. Sa wakas, ang taas pamasahe sinuspin din noong buwan pa ng Marso. Maalalang humirit ng 2 pisong taas pamasahe ang grupong Manibela at 10 piso naman ang piston matapos suspindihin noong Marso ang fare increase.
5: Abiso po sa mga balak mag-book ng flight sa susunod na buwan. Mas mataas po ang fuel surcharge sa unang bahagi ng Oktubre. Iakyat po ng Civil Aeronautics Board sa level 17 ang fuel surcharge mula po sa kasalukuyang level 14. Ang ibig sabihin, maglalaro po sa 559 na piso hanggang 1,600 at 35 piso ang fuel surcharge sa domestic flights. Para po sa mga lilipad abroad, lagpas 1,800 piso naman hanggang 13,700 piso ang fuel surcharge. Yan po'y matapos muling sumipa ang pandaigdigang presyo ng langis nang tanggihan ni US President Donald Trump ang alok po ng Iran para sa 7 araw na tigil putukan.
6: Sa ilang pang mga balita po naman, mas malaki po ang dapat na matanggap na sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila simula sa susunod na payday. Ayon po naman yan sa Labor Department. Epektibo noong pong September 26 ang 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage na tinataya pong mapapakinabangan ng 1.1 milyong mga manggagawa sa NCR. Ito'y katumbas ng tinatayang 1,560 pesos. Na dagdag kada buwan at makakaapekto rin po sa computation ng overtime pay, night shift differentials at 13th month pay. Bagamat kaya ikinagalak ng ilang manggagawa ang dagdag sahod, gate nila na malaki pa rin ang epekto ng tumataas sa pamasahe at ilang pang bilihin sa kanilang kita. Samantala po naman, ginigit pa rin po naman ng ilang pong mga organisasyon ng mga manggagawa na dapat pa rin daw hong ipatupad ang naunang 85 pesos na wage increase sa ilalim po ng wage order number 27 na inilabas ng NCR Wage Board kamakailan lamang.
5: Samantala sa mga balita po sa labas ng bansa, sunod-sunod po na nabulagan ng pagsabog ang ilang bayan sa Lebanon kasunod nga ng ikinasang pag-atake ng Israeli forces kontra militanteng grupong Hezbollah. Nangyari po yan kasunod ng napipintong pagkikita ng mga opisyales ng Israel at Lebanon sa Rome, Italy sa susunod na buwan. Plano po ng magkabilang panig na magkaroon ng security agreement para maiwasan ang anumang tensyon sa border region. Sumatotal, umabot po sa higit 4,000 kumpirmadong patay simula po ng sumausaw ang Hezbollah bilang suporta sa Iranian forces.
6: Abot po naman sa 5 ang arestado sa umano'y tangkang terrorist attack sa United Kingdom. Nangyari yan noong weekend malapit po sa US Air Base sa Fairford gamit ang 3 traka. Nitong linggo lamang na makatanggap po ng tawag ang London Metropolitan Police kaugnay pa rin po sa posibleng banta sa seguridad dahil sa namataang mga truck na patungo sa nasabing base militar ng Amerika. At ayon po sa nakuhang impormasyon ng UK authorities, pawang British nationals po ang mga sangkot sa umano'y tangkang pag-atake. Una nga pong nagbitiw ng mabigat na pahayag ang Iran na magsasagawa ng mga pag-atake sa isang American airbase. Pero itinanggi ng Iranian Embassy sa London na may kinalaman sila sa tangkang terror attack. Tinawag nilang malisyoso at walang basihan ang akusasyon na ito.
5: Samantala, abot po sa 9 ang kumpirmadong patay kasunod po ng ikinasang pag-atake ng Russian forces sa bansang Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, aabot sa higit 100 drone ang pinakawala ng Moscow kontra Kyiv nito lamang Lunes. Kabilang po sa tinamaan ng opensibang yan ng National Academy Sciences sa Central Kyiv. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Kremlin sa nasabing pag-atake.
6: At mga kapatid, nabalot po naman na makapal na usok ang isang industrial complex sa Myanmar. Ito yung nag-ugat sa bunsod ng ikinasang pag-atake ng military forces ng Myanmar sa hinihinalang kuta ng rebelding grupong Arakan. At ayon pa rin po sa report, aabot sa 33 ang naitalang patay habang higit 30 iba pa ang sugatan. Wala pang nilalabas na pahayag ang Myanmar government sa nasabing pag-ataking ito.
5: Hindi naman bababa sa 4 ang patay matapos tangayin ang avalanche sa Mount Himlung sa North Central Nepal. Ayon po sa rescuers, 2 sa 4 na nasawi ay na-recover nitong weekend samantalang ang 2 iba pa ay na-recover naman noong Lunes. 10 katao ang nailigtas ang nasabing rescue team mula po sa bumagsak na niyebe sa nabanggit na bundok na may taas na 7,126 na metro ang mga kumpirmadong patay at nawawala ay pawang Nepali nationals.
6: At ngayon mga kapatid, sa oras na 4 more minutes before 7 o'clock. Nani Christy, okay naman daw.
5: Ay, salamat nanay.
6: Thank you very much. Tuloy pong ating paghahatid ng saya sa mga suki ni nanay sa ating pong entertainment news.
5: Sa balitang entertainment, naku, hindi lang isa, kundi 2. Taray! Ang engagement ring na ibinigay ni Golden Boy Carlos Yulo sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa social media post, ipinakita ng 2 na 9 na buwan na nga silang engage. 2 raw ang engagement ring ni Chloe dahil malaki ang naitulong niya para makamit ni Kaloy ang 2 nitong Olympic gold medals. Naks naman, sana all! Sabi pa ni Kaloy, si Chloe raw ang gold medal ng kanyang puso. Ini-reveal din ang couple ang engagement kasunod ng matagumpay na Asian Games sa campaign ni Kaloy kung saan 2 gold medal ulit ang napanalunan nito. In fairness, yung kanilang announcement right after ng laro ni Kaloy, mas okay. Diba? Mas tama. Kasi focus muna siya sa game bago po itong kanilang engagement.
6: Ako naman, kahit na anong oras
5: magnininom ka ba?
6: Hindi, kahit anong oras, matatanda na yan.
5: Ayun, tama. Correct. Invited ka ba, partner? Invited?
6: Busy ako.
5: Ayun.
6: Sige. Samantala po naman.
5: Tanghali daw ang kasal.
6: Kilala po naman ng Senado ang P-Pop Kings na SB19 para po sa kanilang ambag sa Philippine creative industry. Kabilang diyan ang makasaysayan ho nilang pagtatanghal sa Lollapalooza sa Chicago, Amerika at sa Summer Sonic sa Japan noong Hulyo. Gayun din ang kanilang mga kantang Bazinga at Damn na pareho pong nagtop sa Billboard charts. Gate po ng ilang mga senador, ha? Oo, gento ang talentong Pilipino. Kasabay po ng pagkilala sa grupo ang paghahain ng panukalang batas daw na layo magbigay ng suporta sa paglago ng ating creative economy.
5: Samantala, hindi naman nagpahuli ang Star Wars artist sa isang fashion event sa Makati City. Vava Boom sa kanyang sexy, sporty look si Pearl Gonzalez at si Super Bods winner Vien Luna. Ang ganda ni Vien. Aura kung aura naman sina Mommy Guard Stars Ammo Wilding and Natalie Apollo. Slay din sa pagrampa si Martina GK na suportado ng kanyang mommy na si Aiko Melendez. Atake naman po ang wow factor nina A Secret in Prague actors Cedric Juan and Mark Ian. Bukod po sa kanila, agaw eksena rin ang pagrampa nina Kayla Estrada, Alden Richards at Miss Universe Philippines Bea Milan Wendorski. Ganda!
6: Unang linggo pa lang po naman, number one movie na kaagad sa bansa ang DreamWorks animation film na Forgotten Island. Kinumpirma ito ng Universal Pictures sa kanilang Facebook. Ang mga Pinoy na nakarelate sa movie ay napa-comment. Very proud daw sila sa Pinoy representation na ipinakita po ng pelikula. Bida rito ang boses ni Liza Soberano, Her, ni Lea Salonga, Dolly De Leon at marami pang iba. Showing pa rin ang Forgotten Island sa mga sinihan nationwide.
5: Next naman, eto pa, Hakot Awards sina Madonna, Taylor Swift sa 2026 MTV Music Awards. 7 awards po ang natanggap ni Madonna, walang kupas. Kasama po dyan ang Artist of the Year, Best Album at Best Dance para sa Confession to the Film. Sumunod sa kanya si Taylor Swift na nakakuha naman po ng 3 awards. Video of the Year ang kantang The Fate of a Ophelia. Best Direction naman ang kanyang Opalite at nagwagi rin siya ng Artist Director Honors. Naka-3 wins din po ang BTS. Song of the Year ang kanilang Swim at sila rin ang Best K-Pop at Best Group. Best Collaboration naman sina Sabrina Carpenter at Madonna para sa awiting Bring You Love.
6: Mga kapatid, paano ba yan? Alas 7 na po ng magandang Tuesday morning.
5: Naku, hanggang 7 in the morning lamang po kami ni Manong Ted dito po sa TV5. Pero bago tayo magpaalam ang oras sa muna, na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at sa kanila pong website www.ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. Para nga po sa masarap at mahimbing na tulog, mga kapatid, subukan nyo na po ang trial pack ng Ulta Bio. Mabibili po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At kagaya nga ng nasabi ko kanina, kami po hanggang alas 10 pa ng umaga, mga kapatid. Pwede po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. At tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas po, araw na ng Miyerkules. Konting-konti na lang, my gosh, October na. Ibalik na natin sa ating mga nagagandahan at gwapong host dyan po sa Frontline sa umaga. See you again tomorrow, guys.
6: And thank you. Ngayon, mga kapatid, narito ang inaabangan ni Manong Tuts at nang malamang ay tulog pang si Kuya Al Mendoza.
7: Tatanda rin kayo.
6: Ang ating Sports 5. Lalaban para sa Ginto ang Team Pilipinas sa Women's Doubles Event ng Sepak Takraw sa Asian Games. Umabanti po sa finals sina Nelly Salon, Abigail Saint Nugbuhan at Jean Marie Sukalit. Matapos pong talunin ang Laos sa semifinals, nilampaso nila ang kalaban 15-12, 15-10. Lalabanan po nila sa finals ang Vietnam na nilaglag naman ang South Korea. Target ng Pilipinas ang ikatlong ginto ngayon pong Asian Games at una sa kasaysayan po ng Sepak Takraw. Bigo naman sa Malaysia ang men's team sa semifinals po ng Regio event. Sa kabila niyan, mag-uwi pa rin sila ng bronze medal. Hindi nasakyan ng Pilipinas ang momentum na makuha ang first set. At sa huli nga po, Nanaig ang kalaban 10-15, 15-11, and 15-7.
5: Samantala, nagdagdag po ng isa pang bronze medal ang Team Cebol sa esports ng Asian Games. Nakuha ng bansang ikalawang medalya sa sport matapos makapasok sa podium ng Honor of Kings Tournament. Natalo po sa semifinals ang Pilipinas kontra sa powerhouse China 0-2. Nagsimula po ang larong Honor of Kings sa China noong 2015 bago nga po yan nakarating dito sa Pilipinas noong taong 2024. Noong isang araw, panalo din po ng bronze ang Cebol sa Pokemon Unite event. Sa ngayon po, may 14 na medalya na ang Pilipinas sa Asian Games na binubuo ng 2 ginto at silver at 10 bronze.
6: At mga kapatid, pinulbos naman daw po ni Pinay tennis sensation Alex Iyala ang kanyang kalaban sa simula ng kampanya sa 20th Asian Games. Pasok na po sa quarterfinal si Iyala matapos pong duminahin si Pacharin Chipchandechukyak ng Thailand 6-1, 6-love. Maliban po sa 5th game, una pong kung saan siya natalo. Kontrolado po ni Iyala ang buong laro bago ito'y ilang ulit pong na-delay at nailipat ng venue ang laro dahil sa masamang panahon sa Nagoya, Japan. Pero hindi ito inalintana ni Iyala. Natuloy po ang kampanya para nga sa gold medal sa tennis siya nawa.
5: Samantala, siguro... Yung
6: nga, galing, ang problema dito, yung change ng venue. Yung mga Pinoy na bumiyahe pa doon para
5: kaya
6: po sa manood,
5: eh.
6: Hindi nakapanood. Kasi nga, well, panahon. Pero po yung ating signal coverage team naman, nahirapan din. Kasi nga, palipat-lipat ka ng venue, eh, magsiset-up ka.
5: Yun na nga.
6: Matagumpay po yung coverage natin.
5: Yung ilang mga fans sa kahabol yata sa bandang dulo, nakikita ko yung video circulating ngayon na nag-assign si Alex, no? Ng mga shirts, ng mga balls para sa mga fans. Kahit gano'ng kadami, inisa-isa talaga niya.
6: Pero meron pa ho tayong laro today. Mga kapatid, abangan niyo po yung schedule sa ating pong programa at sa maging sa Facebook po ng Signal Sports.
5: Ayan. Yeah. Ito naman mga kapatid, sigurado na po ang medalya sa Asian Games si Pinoy Olympic silver medalist Carlo Paalam. Panalo po via split decision si Paalam kontra kay Zhang Jia Mao ng China sa men's 55 kilogram quarterfinals.
6: Laki tatlo ng kalaban, po. No?
5: Tatlo ha? Sa 5 judges ang nag-score. Pabor po kay Paalam. Si Paalam na lamang ang natitirang boksingerong Pinoy sa Asian. Target po niyang mahigitan ng bronze medal sa Asian na nakuha niya noong 2018. Samantala, umexit na ang teammate at Campo Olympic medalist na si Nesty Petesio. Nabigo si Petesio via unanimous decision kay Yang Cheng Yu ng China sa women's 60 kilogram quarterfinals. Mainit po ang bakbakan sa simula pero nagsimulang maging mas agresibo si Yang sa mga sumunod na round. Dahil po dito, mailap pa rin ang medalya sa Asian Games kay Nesty Petesio.
6: Yung ating pambato no sa men's division, itong si Paalam, talagang sabi nga niya hinayaan ko, palitan, ganun po talaga dito kasi tatlong round lang ito, hindi ka pwede maghintay-hintay. Kaya pagsimula pa lamang, bakbaka na kaagad. Yung baka ka na machambahan, pero ganun talaga ito. Para sa Olympics din, pagbagting, ting, bugbugan na kaagad. Ha?
5: Oo nga, kailangan mabilis ka dyan. Alam mo, di ba? Pagkabating yung chok!
6: Ang laki ng China, ha?
5: Oo, malaki yung kalaban
6: yung
5: niya.
6: Yung kalaban ni Paalam.
5: Anong height nun?
6: Ang laki.
5: Matangkad
6: pero
5: nga.
6: Mas marami tayong solid na suntok.
5: Naman!
6: Ha? 12 pa pong sports ang nakalinya para po sa Team Pilipinas. Sa pagpapatuloy pa rin po ng kanila pong kampanya sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagsimula na po ang surfing events kaninang alas 6 na umaga. Meron din pong archery. Finals po ng women's sepak takraw sa pagitan po ng Pinas at ng Vietnam. Women's softball sa pagitan po ng Pilipinas at ng Thailand. Pati po yung Korasya. At ang esports kung saan po sasabak ang ating mga pambato sa Identity 5 at Mobile Legends Bang Bang. Ngayon po umaga rin, magsisimula po ang shooting at sailing events. Lalabanan po naman ni Tao Tan at Marian Cappadocia ang kasakstan sa unang round ng Women's Pairs Paddle. Tatangkayin po namang makuha ng alas Pilipinas men ang unang panalo. Ngayon pong Asian kontra ho naman Chinese Taipei, mamaya pong alas 12 ng katanghalian. Mga gantong oras din po balik ka tennis court si Pinay tennis star Alex Iyala. Kasama po si Shaira Rivera para ho naman sa women's doubles event kung saan makakalaban nila ang Hong Kong. At mamayang hapon po naman, Magsisimula po ang kampanya ni Olympian EJ Obiena sa pole vault. Pagkatapos niyan, tatangkain din po na natin makakuha ng medal sa finals ng women's 800 meter run, men's 5,000 meter run at mixed 4x100 meter relay. Signal po ang opisyal na broadcaster ng 28th Asian Games. Mapapanood po ang mga laban na yan sa lahat ng Signal platform. Salamat sa inyong sakripisyo. Mga kapatid, gastos din yan, ha? Malaki po ang gastos dyan.
5: Sobra.
6: Yes, at yan po ay tulong po ng ating pong kumpanyang Signal at ng MVP Foundation po para sa sports, mga kapatid.
5: Oo.
6: Alright, so salamat po na marami sa inyo pong sakripisyo para sa bayan. Mabuhay.
5: Mabuhay. Walang amba gobyerno doon sa coverage natin.
6: Ha?
5: Walang amba?
6: Tanungin mo.
5: Wala-wala ambag, kahit patubig.
6: Mga kapatid, ano po sa mga panahong ito ay talaga naman dami hong OA-OA na naman ka. Ay nako, talaga naman ha. Kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Nako, Mama Del Makarandan, Ate Nati Ocampo Versosa, at maging kay... Ninang Tina Monson Palma. OA, baka naman po osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, ito ang iniinom ko. Ito ang maintenance ko. OsteoGuard, ito ang aking supplement. OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang pangala ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakakatulong yan, ha? Lalo na po sa mga nakatatanda. Pabili kayo, lolo't lola, nanay, tatay, sa inyong mga anak ng OsteoGuard. Lalo pa ngayon na marami mga sakit-sakit, nakakatulong yan para po sa ating pong kalamnan, OsteoGuard. Alright, sa mga nag-OOA na. Ganap na nga, 9 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. May na po sa ating pangangatawan kasi nga po yan may Santone. Yes, available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, sa Orsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, panalo ka, sarap magkape. Good morning kay Santi De Jesus at kay Sir Jason Panghulan and Herman Panghulan. Maganda umaga po and thank you very much. Ganda umaga rin, ha, dito sa trainer ni Boss Robert Galang, si Eric Sexon. Yan, salamat na marami sa iyong patuloy na pakikinig sa ating programa. Abangan po ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita. Susunod na sa
7: News 5. Dito tayo sa totoo.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Buong kwento. Balita, may konteksto.
3: May June 30, yung
2: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
2: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Ano?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: Good morning!
0: Good morning!
3: Dito tayo sa totoo.
0: Thank you and...
4: Hello.
0: Hello. Kamusta kayo dyan?
5: Pwede na ako makauwi.
1: Uy, maaga pa. Hanggang alas 10 pa tayo. 7.13 pa lang, be.
0: Lalamunang may iritasyon. Sandali lang, ha. Sa mga nagkakasakit ngayon sa mga panahong ito, tandaan din po natin na kapag po may iritasyon ng ating lalamunan, merong Camusil Throat Spray na siyang solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation ng ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang siyang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, thank you very much, ha, Camusil, ha. Ito talaga ang ating pong relief sa ating pong lalamunan.
5: True.
0: Na madalas po'y umaatake ngayon dahil pa rin po sa pabago-bagong panahon. Thank you, Camusil Throat Spray. Pabago-bagong panahon, kaya po marami nga ang nagkakasakit. Definitely, Dimpy, pagaling ka, Dimpy, ha?
1: Get well soon, Dimps!
0: Oo, birthday pa naman niya.
1: Oo nga, on October 3.
0: Oo, di bale, kung sakasakali, Dimpy, kami nang bahala dito. Pagaling ka lang.
1: Oo nga.
0: Importante, pagaling ka lang. Yeah. Kami nang bahala, si Chacha nang bahala dito.
1: Uy, si Dimpy pa, malakas sa akin yan.
0: Oo, spaghetti, tsaka barbecue ulit. Yan ang ating pachibo.
1: Dapat nandito na siya noon, para matikman din niya.
0: Hindi, habang wala siya.
1: Kahit wala siya?
0: Oo, tapos babalik niya ulit. Oo. Oh, ano, ba't tumatawa ka?
1: Oo.
0: Ikaw naman, Chacha.
1: Dapat nandito siya. Oo. Maliit na bagay yan, si Dimpy pa sa sipag ni Dimpy.
0: Isang...
1: Maliit na...
0: Isang bato lang yan.
1: Oo naman, isang bato lang rumayet yan.
0: Sa kwintas mo, yo. Bawasan mo naman ang bato.
1: Gusto mo, lahat pa ng bato. Tanggalin ko dito, makakain lang tayo ng spaghetti. Sasanla ko to kay Mayet.
0: Oo, nakapaklase to si Chacha. Oh, talaga naman, ha? Oo, hindi ka rin showy, ha?
1: Mayet de la Rosa nga. Sige, walang problema yan.
0: Ang lagay naman, oh. Grabe. Okay.
6: Ingat, baka naman.
0: Ingat ka, ha?
6: Baka
0: may
6: naman.
0: May babala ngayon ng mga pulis.
1: Anong babala ng pulis?
0: Mag-ingat sa mga snatcher.
1: Saan banda?
0: Dahil daw malapit na ang Kapaskuhan. Ang tawag nila petty crimes. Hindi po petty crimes yan. Hello? Oo, sabi ho ng NCRPO, mag-ingat daw po ngayon dahil marami pong mga yan, magtatangka po na gumawa ng pera, mag-knockout, snatching, pickpocket, salisi, etc.
1: So, rumarakit sila kasi kailangan din nila ng mga reregaluhan sa Pasko.
0: Aba, ewan ko na lamang dito ho sa kanilang panawagan na ito, pero matagal na po yan, sir. Oo, kahit na hindi yung Pasko.
1: Oo nga, tatapa ako. May mga snatcher na.
0: Kaya mag-iingat ka, baby girl, ha? Oo, kapag ganyan ang mga kasuotan mo, kinakabahan ako para sa'yo.
1: Kinakabahan ako sa mga sinasabi mo. Oo, buti na lang hatid sundo mo ako sa bahay.
0: Ay, oo naman.
1: Hindi ako pinasasakay nito ng ano, hindi ako pinagko-commute nito. Hatid sundo ka sa'kin.
0: Ay, oo naman.
1: Ganyan siya mag-alaga.
0: Eh, kaya nga, ano bang bagay yung spaghetti tsaka barbecue?
1: Oo naman.
0: O sige. Sa ating mga kapatid nga po, ha, ngayon pong babago-bago ang klima, ang dami hong mga nagkakasakit. Kaya po, sabi nga, laging doble ang ating pag-iingat. Definitely po, ingat. At doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective but safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon po mga kapatid na tayo obligadong magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po lamang ang Unilab. Salamat na marami, Unilab, sa inyo rin pong serbisyo sa bayan. Thank you very much. Okay, girl? Ano, girl?
1: Ready ka na. Ready ka na ba, partner?
0: Hindi. Alam mo, Yung mga humahanga sa iyo, ha?
1: Sino-sino ba yan? Parang wala naman. Hindi ko sila nararamdaman, eh.
0: Unang-una, si Darly.
1: Oh, naramdaman ko na ang palit siya. Si Rolly Esteban.
0: Yes, si Jaime. Lahat ng mga kaibigan ko, ha? Si Ray.
1: Well,
0: alright,
1: sino
0: lahat
1: ba?
0: Sinasabi sa akin. Alam mo si Chacha, ang laki ng ano, no?
5: Napakalaki.
1: Alam mo, I'm so flattered. I'm so honored.
0: Mo, ikaw lagi ang bungad sa akin.
1: Kasi yung mga nabanggit mo, ito talaga yung mapipili yan, ha? Pagka talagang nagustuhan ka niyan, iba ang mata ng mga yan. Yan ang gusto ko na market.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ganyan.
0: At saka lagi nga sinasabi.
1: Yung mga experiensyado na sa buhay.
0: Kitang-kita raw ang iyong pagbabago.
1: Talaga. Eh, iba mag-alaga ang Ted Filon dito kayo. Maraming naman. Nasa pag-aalaga yan.
5: Sana ko.
1: Alaga ang kapatid.
0: Bueno, mga kapatid. O sige, bago tayo magpunta sa alagang... Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Dating pulis na naghati daw noon ang mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, naglabas na ng mga resibo. Dati raw niyang boss si dating House Speaker Lord Alan Velasco para magkaalaman ng hamon ng dating pulis. Magpalay detector test sila.
0: Ayon po naman sa kampo ng bise, sabi po ng Vice President, media stunt lamang daw ang kwentong ito ni Rodolfo Gracioso. Desperado lamang daw ang pamahalaang Marcos para mapigilan ang eleksyon sa 2028.
1: Sa day 30 naman po ng impeachment, mga baril, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister, hinalungkat ng prosecution. Mayor Baste Duterte sa salang na raw sa hearing ngayong araw.
0: Grupong Manibela sinuspindi ang kanila pong transport strike habang ang grupong Piston tuloy pa rin ang tigil pasada.
1: Samantala, roll back sa presyo ng produktong petrolyo, epektido na po o epektibo na kaninang umaga.
0: At sa ating Sports 5, Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals matapos pong talunin ang pambato ng Thailand sa Asian Games.
1: At sa balitang entertainment, matapos po ang kanyang gold medal performance sa Asian Games, Carlos Yulo at Chloe San Jose, mag-iisang taon na po palang engaged. Soon my forever, sabi ni Kaloy.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balitang iahatid sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, iginit po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nagtrabaho para sa kanyang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Ayon kay Presidential Spokesman Attorney Paolo Panelo, walang access o koneksyon si Gracioso kay VP Sara. Itinanggi rin ito ang akusasyon ng dating pulis at posibleng kasama lang sa hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para gipitin ang bise. Iisa-isahin daw ng legal team ni VP Sara ang lahat ng akusasyon sa kanya at susuriin ang mga ito.
2: Ang problema kasi dito sa mga nag-aakusa kay VP Sara, katulad nitong si Madriaga at saka si Gracioso, ang una niyan, maglalabas sila ng general statement na walang mga petsa, walang mga lugar. Pero pagka ina yan kung sa NBI Mall o sa korte, pag lumabas na yung mga detalye, mas madali pong mapapatunayan dito.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Samantala, sa ibang balita, tiniyak po ng Department of Justice o DOJ na hindi nila bibitawan ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Una na rin sinabi ng DOJ na isa-isa nang hindi mahagilap at makontak ang ilang complainant sa kaso. Pero ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, patuloy po nilang ipaglalaban ang kaso ng missing sabungeros. Sa ngayon, wanted pa rin ang itinuturong mastermind sa kaso ni Atong Ang. Pero marami-rami na rin daw ang iba pang respondent sa kaso.
3: Conspiracy ang naging teorya ng prosecution dyan, Ted.
0: Mm-hmm.
3: So lahat, yung mga security personnel ng ni Mr. Atong Ang, siya mismo, at saka yung mga police personnel na involved di umano sa krimen na yan.
1: Yan nga po ang tinig ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Samantala, kinwestiyon ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema ang pagpapaliban po sa barangay at SK elections sa taong 2028. Hiniling ni Macalintal sa kataas-taas ang hukuman na mag-issue na ng Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Anti-Order para mapigilan ang pagpapatupad ng Republic Act 12326 na nagpapaliban sa eleksyon at nagpapalawig sa termino ng barangay at SK officials ng 5 taon. Hininto na ng COMELEC ang paghahanda sa halalan pero kasama sa hiniling ni Macalintal sa korte ang pagpapatuloy nito. Kabilang po sa pinangalan ng respondent sa petisyon ng Office of the President, ang Senado maging ang Kamara. Samantala mga kapatid, 23 minutes.

0: Sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Uy, mga kapatid, 727, and speaking of awards, kami po ni Manong Ted Failon ay nagpapasalamat po sa 2026 Alta Media Icon Awards. True. Dahil panalo po ang ating programa bilang Best FM Radio Program, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng award-giving body na ito. At kung tanghali po
2: maraming
1: yan,
2: salamat
1: kami
2: po.
1: Ni Manong Ted ay pupunta dyan sa October 22 ang awarding. Ano po, magkita-kita po tayo dyan. Ano yung partner? October 22 ay araw ng Martes, base sa nakita ko kanina. So maraming salamat po ah. At nagpapasalamat din po tayo sa KBP Golden Dove Awards para po sa nominations naman po ng ating ding programa at ng aking partner dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nominated po bilang Best FM Radio Station sa KBP Golden Dove Awards ang 105.9 True FM. Nominated din po ang magpakahirap para sa mga kurap na Think About It episode ng aking partner dito bilang Best Public Affairs Program for Metro Manila po yan, at Best Magazine Program po para po sa ating Topic with Professor Shelo Magno. Yun pong naging budget guest natin last year. Ayan. At nominado rin po ang ating mga kasamahan dito, Lourdes Vera for Sana Lord bilang Best Culture and Arts Program, Best Podcast para pa rin sa Sana Lord, at Best Newscast ang Good Morning Bayan ni Ruth Cabal at Reggie Malinaw. Maraming salamat po, ay mapabilang lang po sa mga nominado dyan sa KBP ay isa na pong malaking karangalan. Maraming salamat, and once again to Alta Media Icon Awards Best FM Radio Program po ang programang Ted Failon na DJ Chacha dito po sa True FM. 7:29 mga kapatid, ang tamang oras muna. Hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng yung isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen para may 10% discount kayo sa inyong booking ng tickets with FastCat for passenger and rolling cargo. That's a FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Puntahan po natin mga kapatid ng balita po sa Metro Manila. Arestado po ang isang tricycle driver matapos manutok ng baril sa kapwa tricycle driver dyan po yan sa Caloocan. Sa investigasyon, matagal nang may galit ang suspect sa biktima. Naagawan daw kasi siya nito ng babaeng pasaherong matagal na nitong hinihintay na maihatid. Napag-alaman ding lasing ang suspect ng manutok ng baril. Kumpiskado po ang kanyang armas. Maharap po ang suspect sa reklamong grave threat at illegal possession of firearms. Nagulungan naman ang close van ng isang bata dyan po yan sa Caloocan. Sa kuha nga ng CCTV, makikita po ang pagdaan ng close van sa isang subdivision. Ilang sandali pa, bigla pong tumawid yung bata. Doon na po siya nagulungan ng paparating na close van. Agad namang rumespondi ang mga tanod at naisugod sa ospital ang bata. Kasalukuyan na pong nagpapagaling ito. Nakalaya na po ang driver matapos pong makipag-areglo. Nangako ng tulong ang driver at operator ng close van sa mga gastusin po ng bata sa ospital. Napurnada naman pong inaasahan sanang paglaya ng dating modelo na si Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee at iba pang mga kapwa akusado. Una nang ang napabalitang posibleng makalaya si na Cornejo na idinemanda po ng actor host na si Vong Navarro. Ibinaba kasi ng Court of Appeals ang kasong serious illegal detention sa grave coercion. Ayon pa sa CA, na-serve na ng mga akusadong sinatensya sa nasabing kaso kaya marapat lamang napalayain ang mga ito. Pero ang paglilinaw po ng Bureau of Corrections of UCOR, may nauna ng hatol na guilty para sa hiwalay na kaso na grave coercion laban sa mga akusado. Hindi raw po pwedeng pagsabayin ang pagharap sa mga parusa na ito. Sa kalkulasyon po ng UCOR, kapag kasama na ang good conduct time allowance o GCTA ng mga akusado, maaaring makalaya si Denise Cornejo sa Disyembre pa ng taong ito. Habang ang pinakamaaga naman na po pwedeng makalabas ang piitan si Cedric Lee ay sa Pebrero 2027. Una nang sinabi ng company Navarro na handa siyang tanggapin ang anumang resulta basta't matapos ang lahat ng kanilang legal remedies. Samantala mga kapatid,

0: Good oras, 7:32. Ang tamang oras atin po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin niyo po ang kanilang website www.mayettedelarosa.com at ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan para makita niyo po ang nagagandahang gold at diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nila sa May Festival Mall in Alabang. Good morning, Mamayet and Sir Richard de la Rosa. Every day nakatutok yan habang sila po ay nag-aagahan. Samantala mga kapatid, balita naman po sa lalawigan. Patay po ang isang rider nang bumangga pong minamanehong motorsiklo sa isang sasakyan sa Banate sa Iloilo. Sa investigasyon, dumaan daw po ang motorsiklo sa linya ng sasakyan kaya nangyari ang disgrasya. Dead on arrival ang rider. Napag-alamang lasing po ito at wala pang suot na helmet. Nakipag-aregluhan na po ang driver ng SUV sa pamilya ng nasawing driver. Sugatan din ang rider at tricycle driver matapos po silang magsalpukan sa isang highway sa Santa Fe, Leyte. Sa investigasyon, magkasalubong ang dalawa sa kalsada nang biglang kainin ng motorsiklo ang linya ng tricycle. Posible daw nakatulog po ang rider. Pareho na silang nagpapagaling sa ngayon. Nauwi rin po sa aregluhan ang insidente. Samantala mga kapatid, sinampahan naman ng Philippine Coast Guard o PCG ng reklamo ang kapitan ng nasunog na MV June Aster. Naharap po ang kapitan sa reklamong falsification of a public document. Ayon sa PCG, nakitaan po ng discrepancies o pagkakaibang isinumite ng kapitan ng Master Declaration of Safe Departure at dami ng mga sumakay na pasahero. Posible pa raw na madagdagan po ang reklamo habang gumugulong ang investigasyon. Aabot sa 77 ang patay ng masunog ang MV June Aster nito lamang September 9. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, posibleng bumaba po ang pasahe sa mga pampublikong transportasyon kung sasadsad po o maging stable na ang presyo ng langis. Ayon po yan kay LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua. Anya, maaari po nilang tignan ang posibilidad na magbawas po ng pamasahe kung mayroong magpepetisyon para rito. Paliwanag pa po ni Pua, nagawa na ito noong 2018 noong bumagsak ang presyo ng langis. Ang gid pa niya, layo ng LTFRB na balansihin po ang interes ng transport workers at mga commuter. Abiso po sa ilang customer ng Maynila at magkakaroon po ng water interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang gabi. Base po sa abiso nga ng Maynila, mawawalan po ng tubig sa ilang barangay sa Makati at Pasay simula po alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw bukas. Ganitong oras din po itinakda ang water interruption sa ilang barangay. Diyan naman po yan sa lungsod ng Maynila. Ang paliwanag po ng Maynila dahil ito sa isa sa gawang water audit sa ilang bahagi po ng Quirino Avenue. Samantala, muling sumirit po ang presyo ng langis sa global market matapos tanggihan ni US President Donald Trump ang alok ng Iran para sa 7 araw na tigil putukan. Kabilang po sa kondisyon ng Iran ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo. Matapos ang pagtanggi ni Donald Trump, muling lumampas sa $106 per barrel ang presyo ng Brent crude. Nagdulot po ito ng panibagong pangamba sa mas mataas sa inflation habang bagsak din ang ilang stock market sa Asia kabilang ang Pilipinas. Sa kabila naman ito, posible pa rin magpatuloy ang negosasyon sa pagitan po yan ng Estados Unidos at ng Iran para sa posibleng kasunduan ng dalawang bansa. Sa oras naman po na 7:36, mga kapatid, ang tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, mga kapatid, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Pampalakas ang immunity, katuwang po ng UltaFlex ang UltaBio. Para sa masarap at mahimbing na tulog, available na po ang UltaBio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Subukan nyo na mga kapatid, favorite yan ni Sir Hill Angeles ng Toyota Marilao. Samantala mga kapatid, sa balita po sa labas ng bansa. Dandang realista pong nakiisa sa kilos protesta sa bansang Czech Republic. Nangyari po yan sa gitna ng nalalapit na Senate election sa Prague nito lamang Lunes. Ang giit po ng mga nakiisa sa protesta, ang pagkabahala ay kaugnay sa political na direksyon ng nasabing bansa at ang posibleng pagtuto laban po sa mga isinusulong na reforma ng European Union. Samantala sa iba pang balita, lubog sa baha ang ilan pong lugar sa bansang Nepal kasunod po ng walang patid na pag-ulan doon. Kabilang po sa apektado ang Bihar region. Aabot sa 49 na distrito, sa higit 70 lugar ang apektado nga po ng kalamidad. Bago po yan, matatanda ang nabulaga ng malagim na mudslide at flash flood ang nasabing bansa na kumitil po sa 1,400 individual. Aabot naman sa 18 ang patay kasunod po ng pag-atake sa South Africa. Nangyari po yan itong weekend sa bayan ng Wadela. Matapos nga po ang pag-atake, na-recover ang mga basyo ng bala na ginamit sa pamamaril. Ayon pa sa report, pawang AK-47 assault rifles ang ginamit sa insidente. Ang ilan po sa mga residente hindi maiwasang mabahala sa gun violence. Patuloy namang nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang South African authorities kasunod ng insidente. Samantala mga kapatid, sa oras sa 7:39 sa Sports 5. Parehong pasok po sa quarterfinals ng 20th Asian Games ang dalawang pares na ipinadala ng Alas Pilipinas Women. Nilampaso ng Saipons tandem na sina Cici Rondina at Bernadette Pons ang bansang Japan. Ang lakas ng dalawang to. 21-17 at 21-15. Sunod po nilang makakalaban ng bansang Thailand para sa chansang makakuha nga ng pwesto sa semifinals. Samantala, malinis pa rin ang kampanya ni na Sofia Pagara at kay Projella matapos ding lampasuhin ang Hong Kong. Final score 26-24 at 21-18. Makakalaman nila sa quarterfinals ang magkapatid mula Japan na sina Non at Ren Matsumoto. Magtatapatan po ang dalawang Pinay teams kapag nanalo na sila sa kani-kanilang mga laro. Samantala, laglag na po ang Alas Pilipinas men sa medal contention sa Asian Games. Kasunod nga yan ng ikalawang sunod na pagkatalo po nila sa Pool D ng palaro. Nilampaso po ng China ang Alas men 25-21, 25-20 at 25-22. Gaya nga ng naunang laban kontra South Korea, nakadikit po buong laro ang Alas pero hindi sila makatawid. Top scorer para sa Alas, si Kapitan Brian Bagunas, matapos po ang 15 puntos. Sunod nilang lalabanan ng Chinese Taipei ngayong Martes bago pumasok sa classification round. 12 sports naman po ang nakalinya para sa Team Pilipinas sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa 20th Asian Games sa Nagoya sa Japan. Nagsimula na po ang surfing events kaninang 6:00 ng umaga. Mayroon ding archery, finals ng women's sepak takraw sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, women's football o softball sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Meron ding courage at ang esports kung saan sasabak nga po ang ating mga pambato sa Identity 5 at Mobile Legends Bang Bang. Ngayong umaga rin po magsisimula ang shooting maging ang sailing events. Lalabanan naman po ni Natao Tan at Marian Cappadocia ang Kazakhstan sa unang round po ng Women's Pairs Paddle. Susubukan namang makuha ng Alas Pilipinas men ang unang panalo ngayong Asiad kontra Chinese Taipei mamayang 12:00 ng tanghali. Mga ganitong oras din po balik tennis court si Pinay tennis star Alex Ayala kasama si Shaira Rivera para sa women's doubles event kung saan makakalaban po nila ang bansang Hong Kong. Mamayang hapon magsisimula po ang kampanya ni Olympian EJ Obiena sa pole vault. Pagkatapos po niyan, susubukan din nating makakuha ng medal sa finals ng women's 800 meter run, men's 5000 meter run at mixed 4x100 meter relay. Signal nga ang opisyal na broadcaster ng 20th Asian Games. Mapapanood po mga laban sa lahat ng Signal platforms. And finally, sa oras muna na 7:42, sa Balitang Entertainment. Magbabalik po sa pag-arte si Queen of All Media, Chris Aquino. Ay, nakaka-excite to. Pero bago po yan, magiging live seller muna siya sa isang shopping platform. Feel daw ni Chris, magiging magaling siya sa pagbebenta. Excited nga raw siya para dito. Unti-unti na raw siyang bumabalik sa dati matapos ang ilang taong pagpapahinga dahil po sa kanyang sakit. Sa ngayon po, abangan si Chris sa 10-10, 11-11 at 12-12 shopping sales dahil sa personal picks niya raw ang magiging items na ibebenta sa shopping platform. Gagawa naman daw ng pelikula ang buhay ng yumaong student-athlete na si Rene Baterbonia. Ipinasili po yan ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook post. Sa isang larawan, merong presentation na may title na Just a Kid with a Big Dream. Kasama ng senador ang kanyang kapatid na si Bibi Gandang Hari na siyang magdidirect po ng pelikula. Sa caption ng senador, iginit niya na kahit daw ginigipit sila sa pera, eh committed sila na ibahagi ang storya ni Rene sa pamamagitan nga po ng isang pelikula. Nakahanda na raw ang kanyang kapatid na si Bibi at ang filmmakers sa Mindanao para po sa nasabing proyekto. Napalaban naman po si My Best Friend Emma Star, I.I. De Las Alas sa High Rock Solar Race sa Rome, Italia. Taray! Sa edad nga po na 61, matagumpay na natapos ni Miss I.I. ang High Rock Race. Halos 3 oras daw niya itong natapos at nakaranas daw siya ng cramps. At cramps nga po sa magkabilang binti. 1 linggo lang daw siyang nag-training para rito. Bakinaya yung 1 week, ha? Gayunman, tinuloy niya po ang laban hanggang sa finish line. Gusto niya raw patunayan sa kanyang sarili na age is just a number. When your heart refuses to give up. Ay, ang ganda naman nun. Congratulations po, Miss I.I. Hindi madaling race yan, ha? Mahirap yung High Rocks. So at 61, for you to finish that ng solo, congratulations po ng bonggam-bongga sa inyo. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:44, ang tamang oras muna, hatid pa rin sa ating lahat po yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan! Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang pa rin po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Yan nga po mga kapatid ang balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Batiin muna natin ang good morning ang mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Good morning din po sa mga nasa Davao sa 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM.
1: Visayas!
0: Tayo po'y napapakinggan din sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. At sa Ormoc Salite sa 99.9 FM Dream Radio. Maging sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM Kabosses Radio. At tayo po'y napapanood din sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Mga kapatid, patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Napapakinggan po yan dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Yehey! Maligayang bati po sa mga taga Perpetual Health dyan sa area ng Las Piñas. At lahat po ng kanila pong mga paaralan, mabuhay and thank you very much, baby girl.
1: Thank you!
0: Oh, yan ay 2 PM pala noong October 22.
1: Ayyo. So we gotta go? Are we gonna go?
0: Of course!
1: We gotta go!
0: Yes, baby girl.
1: Oo, alas dos ng hapon. Igising pa tayo niyan, partner.
0: Ayaw. Walang ka-problema. Ikaw pa.
1: Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit saan talaga kita ayain, lagi mo ako sinasamahan eh.
0: At magpasalamat ka sa mga guro at mga mag-aaral
1: estudyante, yes,
0: ng Perpetual Health.
1: Salamat po. Thank you po sa inyo.
0: Yan po yan sa Las Piñas. Yan po ang aking alma mater. Nung ako po ay high school, dyan ako nag-graduate ng aking 4th year high school.
1: Nuts naman.
0: Nung panahon na hindi pa uso.
1: Oo, talaga namang alumni ka nila, partner. No? Sigurado akong proud na proud sa'yo ang iyong mga teachers.
0: Hindi pa huuso, mga kapatid.
1: Oo, alin ang hindi uso nung panahon na yon?
0: Ang grass cutter.
1: Ayun.
0: Kasi talahib pa yun eh.
1: Oo, so hindi pa matindi ang climate change nun?
0: Ha?
1: Hindi pa matindi ang climate change. Diba?
0: Nagkaroon ng ano yan? Nagkaroon ng reunion? Golden? Oh, pinunta.
1: Nagpunta ka?
0: Nagpunta ako.
1: Oo, naikwento mo yun sa akin.
0: Pinuntahan ko.
1: Oo.
0: Oo. Sige, so bago po ang lahat, mga kapatid, pagbati po muna ng happy birthday today para po sa ating senyor na si Ginoong Tony C. ng Powerhouse Power Tools. Batiin mo si Tony C, baby girl.
1: Uy, of course, Sir Tony C.
0: Yung inaalagaan ni Ma'am Beauty.
1: Ay, good morning, Ma'am Beauty C. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Happy, happy birthday, Sir Tony.
0: Binabati ho kayo ng inyo pong buong tropa ng Powerhouse Power Tools. More power sa inyo, Boss Tony. Alright, at definitely dahil ikaw ay lagi may power, hindi ka pumapalya at hindi ka sinasabihan ng mukhang kinakailangan mo mag-recharge dahil bigo ka na naman. Hello, Nilo de la Cruz. Baka ito para sa'yo. Dahil failure, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! At muli, happy birthday kay Tony C. Bravo naman tayo dyan, Tony! Alright! Girl,
1: yes.
0: Ito, may panawagan tayo sa mga magbubukid, yung FFF, yung grupo ng Sinag. Meron tayong binabantayan na shipment ng bigas dyan sa Davao Port. Natawag kami sa Bureau of Customs para lang liwanagin tong isyong ito. Alright, sa mga taga Agriculture Department, sa mga taga Bureau of Customs, sa mga taga NICA, sa lahat po ng mga nagmamasid dito po sa mga sinasabing puslit na bigas. O eto, mamaya po, abangan natin ang diskusyon. Kami po'y natawag kay Commissioner Arjeline Pumuceno para pumakuha ang kanya pong panig dito sa isyong ito. Pero hindi pa ho natugon sa aming tawag. But definitely, ito'y pag-uusapan natin dahil may mga nagtataka po kung bakit yung naturang bigas na pinarating sa Davao Port ay gusto pong ipabalik daw sa pinanggalingan.
1: Bakit?
0: Ano naman nakakita, di ba? Nagparating ka ng bigas and all of a sudden, pinapabura mo yung manifesto nito. Sandali lang ha, mamaya po naman yan. But meantime, kami po'y handang-handa na para po sa ating munang pabida sa True FM. True FM. Ang ating pong hinahanap today para po sa ating pabida, kahapon ang ating pong bida ay birthday celebrant. Alright? Nagdiwang po ng kanyang kaarawang kahapon si tatay. Ang pangalan niya ay
1: Sigfredo Cocoy Olavario, isa pong TNBS driver mula nga po sa Caloocan City.
0: Okay, ang ating pong naipadala na ay tama, set? Set na ba? Tapos na, napadala na?
1: Wala pa yung video. Waiting pa tayo sa mga patuloy
0: pero
1: sa kwento ni
0: tatay. Pero kanya premium ay 5,000 pesos.
1: Yes.
0: Okay. Habang yung ating pong unang pabida na naitampok natin kahapon sa ating happy hour, at yung kanyang anak po na pagkapogi. Ayan, dalawang pong kanilang anak ng kanyang misis at yung panganay nga po ay senior high school na at yung pong 2,000 pisong premyo pagpapagawa po ng laptop sana po doon sa kanya pong laptop motherboard na sa segunda manong nasira na. At ang kailangan daw po mga nasa higit 8,000 pa para sa pagpapagawa nito. Sabi namin, huwag mo na ipagawa yan kasi baka naman talagang sira na yan.
1: Mahirap ang gadget. Magsasayang. So,
0: at saka pag segunda mano mga ganyang gadget, mahirap mong bumili ng ganyan. Anyway, dahil po sa hirap nga ng buhay, eh, siyempre, itong gantong uri po ng ating mga manggagawa, ang ating mga magulang, kahit na ano po ay itatawid, kahit na po ay anong gagawin para po sa kanilang mga anak.
1: Amen.
0: So kahapon sabi namin, baby, sabi natin, baby girl, hindi kami nangangako, baka lang po, bigyan nyo kami ng ilang araw, baka lang po, meron pong biglang paru-paro. May biglang anghel na dadapo sa dako paroon.
1: At parang nagkatotoo yata ang sinabi.
0: At mukha pong kahapon mga kapatid, muli meron pong isang nakangiting happy kuya na nagsabi, anong pangalan ng kanyang anak? Seth? Anong pangalan ng kanyang panganay?
1: Panganay ni Kuya Roger
0: Guanzon.
1: Anong name ng kanyang anak? Nakuha ba natin yung pangalan ni Baby Boy? Na napakasipag, siya ang nagka-car wash nung sasakyan ng kanyang tatay.
0: Okay, sige.
1: So ano sabi ni Happy Kuya? Si Happy Kuya na marami nang nabigyan ng laptop dito sa ating programa.
0: Anong sabi niya?
1: Ang sabi ni Happy Kuya,
0: secret.
1: Mamaya, malalaman niyo po.
0: Ito po ang ating hinahanap po sa ating pabida mga kapatid ay motorista pa rin po this morning. Kung kahapon po kami naghanap na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan, ngayon subukan pa rin po natin. Meron ba ngayon motorista na birthday niya ngayon nakikinig sa atin? Ano man po inyong minamaneho? Opo, kung ano po ang inyong minamaneho, ano man po yan, doesn't matter. Importante kayo motorista at may driver's license. Ang inyong pong kapanganakan ay September 29.
1: Okay!
0: Ka-birthday niya si Tony C.
1: So, birthday boy or birthday girl ka man today, basta ikaw ay nagmamaneho at nakikinig sa 105.9, kayo po ang hinahanap namin.
0: Yes, okay.
1: Baka matulad po kayo doon sa nanalo kahapon ng 5,000 piso, simple lamang po ang inyong gagawin. Padala kayo ng video, kita sarili nyo.
0: Uh-huh.
1: Kita po yung radyo kung sa kayo nakikinig sa amin. At ipakita rin yung driver's license na nakalagay birthday nyo ngayon, September 29. Yan. I-send po ang video na yan sa 105.9 True FM o di kaya po sa 0921-822-2290. Huwag kalimutang ilagay ang inyong contact number. Tatawag po kami sa inyo bago matapos yung programa.
0: Okay, so kay Daddy Gani Kabuay, diyan po sa Pangasinan. Susunod na ang ating The Daily Brad. True
2: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng...
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Jet 88, your ultimate playground.
1: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Mabuhay ka, Brad. Jeff, good morning.
3: Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
2: Ganda good umaga. Morning. Ganda umaga rin kay Tita, ha? Tess de los Reyes, ang sisterhood ni Boss MVP. Araw-araw,
4: good
2: nakaabang
4: morning,
2: sa iyo
4: Tita
2: yan.
4: Tess. Wow.
2: At kay Tita Tess and Lou Doctora, yung
4: yeah,
2: ating mga...
4: ng warung.
2: Ng ating din mga suki, ng warung sa
4: Kapitolyo.
2: Pasig. Alright. Okay, Brad, go ahead.
3: Mga titas of Manila. Anyway, happy birthday din. Nakatutok lagi ang aking branch manager dyan sa Security Bank Marikina, Ma'am Apple Hervasio. Happy birthday. Pag-usapan natin itong silent destroyer. Alam niyo po yung pag sinabi nating self-destructive behavior. Alam niyo yun, yung mga nakakasirang gawain po, no? Sa sarili, agad pumapasok sa atin. Drugs, alcohol, gambling, addiction. And yes, totoo po yan. Ito po yung mga bagay that can destroy person's life. Pero alam nyo ba, may isang destructive force na mahirap makita. At yan po yung tinatawag na pride. Kasi po yung alcohol, nakikita mo yung epekto, di ba? Yung drugs, nakikita mo yan, nasisira unti-unti buhay mo. Pero yung pride, pwede ka actually successful, respected ka sa lipunan, edukado ka, religious ka, and still be slowly destroying yourself from the inside. Kaya sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Nakita niyo po yung salita kapahamakan, ibabagsak. Pride is dangerous because it destroys quietly. Halimbawa, may asawa ka nagsabi sa iyo, "Han, parang masyado ka na mainitin ng ulo." Ang sagot mo, "Eh kasi ikaw ang problema eh." Ganon. May kaibigan ka nag-warning sa iyo, "Bro, parang hindi maganda yung direction ng ginagawa mo, ha." Ano sabi mo? "Buhay ko to. Wala kang pakialam. Mas matalino ako sa'yo." Or maaari may boss o leader ka nagkukorek, instead na makinig ka, na-offend ka. Okay, that's how pride destroys. Hindi ka naman agad babagsak. Anong nangyayari? Unti-unti mong tinatanggal yung mga taong pwedeng mag-warning sa'yo. Dahil concerned sa'yo, parang kotse na may warning light sa dashboard. Kapag umilaw yung warning light, hindi mo naman tinatakpan ng masking tape para hindi mo makita, "Hello." Iniimbestigahan mo, ano tong warning na to? Pero that's exactly what pride does. Yung pride po, sinasilence yung warning. Ayaw natin kinokorek, na-offend tayo pag may mas magagaling at nagkokorek. Ayaw natin sinasabihan tayo, ayaw natin humingi ng tulong. Okay? Kaya po, until one day, ma-realize natin, sana nakinig ako. Because pride can make you feel strong while it is actually making you weaker. So, paano natin lalabanan yan? As I end, the Bible gives us a powerful answer. Sa James 4:6, sabi, "God opposes the proud, but gives grace to the humble." Ang key po, two words, practice humility. Learn to say, "Mali ako." Learn to say, "Sorry ah." Or learn to say, "Tulungan mo ako, hindi ko kaya to sa sarili ko." And of course, pinakamagandang prayer, "Lord, I need you. Hindi ko kaya to." Humility doesn't mean mababa ang tingin mo sa sarili mo. It simply means hindi mo iniisip na above correction ka at hindi mo iniisip na alam mo na lahat. Kaya today, tanong, ano ang maling nagawa mo na open ka for correction, open ka for rebuke? Sino yung mga tao na yon na pwede magsalita sa buhay mo? Again, choose humility. Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa warning na to. Thousands of years ago, sinulat to. And still, totoong-totoo to sa karamihan sa amin, Lord. Lahat kami, Lord, may certain level or degree ng pride. Tulungan mo kami, Lord, ma-expose ito at nang ma-correct, Lord God. Nawa, matuto kaming tumanggap ng kamalian, matuto kaming matuto sa ibang tao rin na hindi lang kami ang nakakaalam ng lahat. Salamat, Lord, sa humility na bibigay mo sa amin. Malabanan ang pride. In Jesus' name. Amen.
2: Amen. Panginoon, salamat po muli sa aral na amin napakinggan today. Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw, ang inihahatid po ni Brad Jeff Eliscopida sa aming pong programa. We bless niyo po si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmimisyon, sa aming pong palatuntunan, sa aming pong pang-ikapito ng taon para po sa aming panghimpilan. Salamat po na marami, Panginoon. Thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen, amen.
2: Thank you, Brad. Salamat na marami sa iyong laging pangangalabit o pagpapaalala. Mabuhay ka, Brad.
3: Amen. Kailangan natin yan. Yung pangangalabit for 7 years. Ayan.
2: Thank you. Salamat, Brad, and we'll see you again tomorrow.
3: Salamat, Koy at Madel Lagak, for always listening. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Mga kapatid, dyan po lamang kayo. Ang ating pong The Daily Brad ay hatid sa atin ng...
5: Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking...

Para sa akin ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH.